0: Asho le ngole ba kuti lo singolo sino tabe bona sa yang ka ganya tiatu ka ganya mayin ali ga jogore force one na kerne shwenjo ko mpo kunot moji to som to ngi shuto la shuto ko to ngi deji na itu force one to ga ipo kuna bana le kata ne kele agrovet ora da force one na ido la ju ora pe do linki shu na ida ir kulubi na o shiron ko oro to ni to ya ko do laro ne ta do to en choka ni jitu ntare ungi neji njo force one ter shara poken a mera season aji minjo force one kare force one super na re force one plus itumte 125 ml 500 ml 1 liter 5 liters na itumte we poken na baneni ti mata ure pijonji ya banki shu ineje shu ntare ini na inyangwa ikani oitosha keji force one ingwa haikem kikira ingora
1: ilomon longa sedini tiaru nkagenya emma yenefem
0: mbala ikeji tambala lomoni mungida pike
2: kabisa bwana ndio jenga gazeti na jo and the standard na tulimo nejo headline untouchable cop elimu na gazeti nejo ejidese linke inabo na garata na tati hospitali hospitali ni wii ta Nairobi enyamalo lenga bioti shobo sese lenye tankara kama jaraha na anoto ena beso lunye beso lundi tangorofa ena na tulimo na gazeti nejo na beso luni tangorofa ngolongi na tulusu iti tangorofa eile tangaji na buna jimurugwa e Kasarani tenere Nairobi nilimini ajuneti sipitali tanangata eata injari sakeye na enkuriyong tetebunke jeko kulero bato sesen nilimena ze tinejo elelek daure nyama umifu nata nelele mitruki ya kolto ngani waide mashomo kake limuni nejore nyamali ashwene imana nyamali poken na angaito mono ni natu sulua sikari enchorenye nalimini aje sikari doyopa na OCS na are kake nita inushi tangara kesi ya yanaisho ni dimoti renyamali yanaisha idimoti kutoka napasi OCS ne ushiru hidi nyoshi transfer kake tejukiru nushitu wa lalui na transfer pa na teda waki elimuni sineji uwele nenge ngasia na uwele nkolu nyungwa tata ya nabibu kuna nyamali neto nake uwele nasikari yopa na rasulaji ya nasi yanki kitangaji neji na ke yolo initi neto limudu jero polisi ya penyaji iki yolo kake tejukiru ntu ya iki rudugwa taya yote nero nitubungi neji untouchable copy ya nikitigwa na emenye kakinuyu inusu wakina story yolengi tempeji ungwane na zite the standard elimuni ajo njere kegraya aso janasi ya itengara kena selinki nabona jengar nenye Nicole Omondi natulumu kia jiriri ita nangata sibitali Kenyatta National Hospital eseja tengara kia pa nirusulua ntomono nabu esikarina ji Agnes Ndanu elimuni ya na zite neji wale nenapokira rena njuruiti na hata yulukushi tengata tuwine bo ashuti wine manya hodo na kama nyewiri tofauti tofauti kake keushi ya kende dole gra para na nipo ilo kino nilimu dea na zeti nejo uri no long nitigwa na keta hati kiti na haji ni lepi lepi wamerabe na nesolari ya nate enana ji Nicole Monti te balkoni ya tulimu angata na shekiti ya nyaji uri na kata na kenya mal amweta kwanza na awosha ngai tulutupa umiru shodo hii esimu na jawosho kipapa ile nye nejo na uwa pia na dosi karija mitigi na ipotulungana kwa isaidia neji nitu na yana kabali hajo ni nyana shomaso la tengaji ilimuana zeti nejo wale na sikari na jengkar nenye ndanu nilimuani ajo itidoshi ya kankata na itanyamalo lingi siya ya naisho wameta indi ya nafasi yopanati ya na OCS neji kake ni ushushi transfer mehomi gui neji matungulu police station kake tejukiru nushitu ya lalu na enape ushina transfer ilimu siya na zeti nejo kiri we na keme bunga yu na naturimutulukuli ya mwete jo ure ni nyambaka nafasi nyipi ile puwa kumpaka OCS ata duwe tenyamali oanaishu tuuti nijo nena na njiri oro papa pa ile nyano oboto hapa lori kituwa kuluru polisi washo mwapa ya pukua washo mwapa lori taya ni yako nape ule aibonga kumbuko lengi lomon kulie oti ya nazeti ya lomon oti mpe jarete jokini ya leto hii olasa ni ubolisi ya yalean kampuni ya Nairobi City Water and Sewerage Company ulimuni ya jo homoke i-fine na wishfine 1 milioni na raimit tengara kene gara itumia degree fake a University of Nairobi ya tulimu ya nazeti nejo ure leleo ji William John Okanda ne tangasaki doa pa ajo peala ki milioni mieta shope ya ne larino kuni ya na abe homo asi shore mbala fake na yujuki homo pa ishoke 1 degree na jene Bachelor of Commerce Accounting Option taon CCI ni misepa mutu wakata ilo ya asi na kisuma netu udipsi na kisuma tesugule University of Nairobi ni yako meare na degree kiaona kahoma shambala fake te University of Nairobi nejina rana rasi shore tangata na jene grete laki milioni na raimiri tukulio mwana kesi uti na ziti lomono iperta ebola itulumuruo loshule Uganda ajugebua irwa lari ya klinye lolda kitari nime shoma isaidia lukana loshule DRC ya shulu shule Kongo perumuki atabuli lobolosie oyigeno borbolosie oyimulugana le Kongo shi abunye ngopenye etulumuruo shule Uganda jo erasa gitia uchunguzi kutosha ne raya kini nyeltungana kuishi utena muyene ebola tayari nejo ni yako kini rwa mehoma itabaka lukana kutulosho le DRC Kongo olorui ormari lor bunge iliopa hujangar nenya makto ilimunia jara sabu kwa links ninyo lole pelepito koti niagraa oro milioni oro biyani

0: parejo un tomo en audio con y visitar un tomo en el leo en audio era que lo que vivo naga tu merecheta gato con la na pono yena ngi somenye to college o sukule university e morege na lekuspe engena na kuna na lusungalisini na baibi na udo na rasa na pande mara jong class ngon na tolori na ko luso yelong kalisino tikram oimede ore na garo gile kwa yebe ngero barengi somare leg e tengole ire jona ge ore minisi ra shikro bare na ngi somare sire kale ngi kwanza Julius Migoso Gamba injere yitin kera na lusungalisina ra na udo na kera likidone sing somare tin erishata e degree kake romun to babe galagine skulini ankariya no onkai ka tivede abe buna ga isomare ilikele buna ga loima ga lomiri sina lenke soma Julius Gamba erata ba ne isis ka tokol la wala ga shini lori gale bunge ngala olai tivede tivede nga olai tokotok yaluwata na wana ka tokol la wala ga shini na rojele lenye Benjamin Orekol ayo bunge jangkori yongte nga shiro gale bunge tonka ulile na kankanga wala itakotoka
1: wale onado kiri nagira asade ne nebuwa apaya na hivuwa umenanga imi raba hiyo nilu ala apaya rekishi anka yamu meriwoshi yoka agila na anet na banyini toyu na hivuwa magina nito kiri kumo na umo kutoki na agira imagina na agira imagina amari yaka bole kwa ulero maira kusurwe nege mponga nara na ye yao na nege yao nara na namu nege yao kaka hivuwa kena la imhondai orwe yu kunonji wale royo kulolo le kutaka apale kumponga re angaisa ne metal na adonto hira rodi ngu mome na siyai ni jagedi ukulolo le kuhuri kibwa ilo ukulolo nganak amuna naro iki yew pegwa na team na po mera miara ulturiyegi ulungani oiwele team abuwe ya paikitara mera ya ulungani langala ne mera ya ulole kuhuri ne mera ya ulole kutara ulimo pakele UDA ere na ligi sinta ya sebajia doki
0: ore sa unina agashukunya gashukulomona orokiloko makwingona kankaulile akajinono Steven wale saringa.
2: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua
4: Eremaya
3: Kira namba na boto lo sholema
4: Ashamo intubulwa yoga Inta yok namba na bo
5: Mayan FM
6: Enka genya Mayan FM
7: Entiamasi PK Lelion Eki Eseta kwenye Tiatwa nka genya Mayan FM
8: ore rong karna gadi ne mameti tu na ingwa loshole rose na aganya roshole nga nyini mo my nfm
9: kadi gidi tukai na dia na muri rose na ningiro my nfm na ra amaya na ra ya saruno rang to loshola
3: ere maya
10: akaji sono pa ol cricket na no bolsele na raun na ningiro my nfm era iriro ro masai
11: kadi sa sembeo na manya no yobengu sa musenge na ningi my nfm nasa anda daganya subui anda show
5: Mayan FM
12: kaji mulesu date muriro rose kiningiro Mayan FM era Mayan FM ewangana losho tena ko bangiro rose
13: kaji Benson Shungia nari anamuriro rose nikiningiro Mayan FM nikindoma na ngana pokin ferumoki ainingo Mayan FM
5: Mayan
14: kaji Mayson tataya nari anamuriro rose kiningiro Mayan FM ni jegino losho le rose vegini ning ono mare da boko no dia ga losho
15: ka jinano pita ko tumer preso na ngwa lor ngoswa anyo roshi nano enini ngo ma NFM sana sana tede genya e ngire shino shina tilo PK le lyo
16: NFM o wangan o

0: sirren na nyugi
1: na siragi yogi sirian
0: wore do ya ngolo
1: na mwiki yogi mayena
0: ashire gino ngire shine mayene fm te maili tisa
1: enkorika
0: olo shibora
1: na ibor ke warie
0: kmq
1: ngatu
0: ndire ngayo dia do ngire shine no mayene fm
2: mayan fm
3: ega sabaka to le yanga na olo show ke jilo singolo
4: Yel dungana liroro kiki na damu ala rikishu alaf ndugu yako ho ho
3: na damu ala rikishu
4: ya roko nongo ronyer mara
3: ra ke na mara nyar mara
4: ye wa alaf
3: ile ngolo nilo
4: ye
3: maya rikinado ngaye na shuke lo khola bit yuri ai vide mbiriga ermeda na dor kanik ndo kira damu do my friend Kiri na hengara na wengine kana na bo university na hati scholarship ya serikali na kiri na njia na ishoramba sa iyang. Aishonto iwo.
4: Yes.
3: Amuketu kera ni
4: kera na njia. Izi hostel ya school. Amuketu biki school ya serikali na ra hostel.
3: Yes.
4: Nirugani ishoramba sa iyang matumizi. Ajonas na nani nova na helbo kulia katowiti. Dugangu na ora kwa bishori na dua location ya kuna rubiani. Bishori da location.
3: Aisha location.
4: Bas. Ajogi ni agwana duga rayo songo te sukul kakore na sai yiru gaba ibelegenya funding model ni au ni na ore be au ni le rekyo jole kusips ore le rekyo kusips amugeti mpaka colleges ni tako kidua ko kengwari
3: yes
4: amugera ngengera kulingana na ninkidimate nye financially lingano historia ngaraji iti si mpesa ina ishore na aloni na ito ni mwishina story
3: kiti
4: yening
3: ito na kishore mpaka help but nakata
4: ikake kiti na kishore scholarship iti na ishore loan ndo kiti nijone
3: nyingwara kituro mari yane kununa na
4: yes loan na napunuga nyashu tuku yangu
3: tenezo marakasin
4: nijone biyasi placement ngule negelwe si ano ngera kumbo kolege juna inkalifuneja
3: Galusuni orang kena keluar duit untuk mukul leng. Orang naik kulit naik pun sebab eh.
4: Kerana galfina udah nari joni je migi yuk. Migi yuk degree diploma.
3: Diplomas.
4: Nara rasa qualification. Yani nuri dua lama ya C plus nak kena ju. Kaki dia ju badal anak last degree, kas diploma.
3: Yes.
4: Yo lah jokanya sebab. Robian.
3: Besai.
4: Yes.
3: Ile baga na menge soma.
4: Ile baga na menge soma digiri. Ni agwe ra diploma menge ra ngana kaja.
3: Ajo maras. Maras arona pe.
4: Ni golden ka bamu. Amane ni asana ra diploma. Ode bijalo si agent megune nyu shira ra digiri ye uni ra
3: master. Master eh.
4: Master sa shundo kuna ji higher diploma.
3: We experience.
4: Hai.
3: Amane ji awo masters and 10 years experience kai rumi.
4: Again ra uni ni experience amaka ina kish.
3: Ya mara dar kijana nejo
4: na bohanga nyele me experience na maisha sai de losho la ke
3: ne ne jide bala mara kijana nejo yeke za su gulpi na yeke changa suma ndabane niyo ni nyoka suma una jo mara bana ni timu ai dip
4: ndio
3: kake mere su kuli ngjo experience
4: erono shuru kirumi na rona experience yes
3: ni gore beje 10 years experience kai neti
4: atuna
3: atuna
4: yes
3: na yeke na kadwa ke ni shori yoga nga suma Ni shuriyo kasi nbaadai. Ni nadiki bana grae magdana remu na kusips. Kenya Universities and Colleges Central Placement Service.
4: Kabisa.
3: Ni rejugyore nkera na arisiena. Ni qualified na nkumbo peji universities. Agare na wito kere 43 public universities.
4: Yes.
3: And 33 private universities.
4: Yes.
3: ni kwa grande la na sei ki yuni ki jurusi yoti atwa kopior masai ngera na no zo ajona sabri na kasoma pebo ngulita ratum na sei na ji in universities and colleges jorta yoko ratoti lemuru ino cho yoko ratoti lemuru
4: ora tuti lemuru wa
5: paradiadi lemuru wa era gerna per la zani se ne vende a masi farma sai vol tra i nemi to la di sana de murga lamba la hai da ye le ne gara ne sin ira gara ne si dai na nya sin di sol do na ro sha ran ko lo ne si sen aga si dai di yara la sab da ngi en den da da nya ka ga sab yara ra ai ro do la jo si ra ran ko lo a si dai le ne le ga nai na no ile gwa ro ina no gura ra da ye le ne la ne ba har ran ko ti e ba har ra ti ra nde ru ngi dir ka ga ba ka tuma ya no le sin ira de nya gara ne si dai ni gin ro ra ra yo ma ye ara do de le ra ya si ni e gona ai ai gora yin ki jare to ya ga yere ko in sebe ne ne ro no ki ni ni ga ro sa ni ro ya ni ro ngur sa a ge ne ro no in na ra nya da e ga ja do ki ko in di sti ai go ni ja ki gra ha ma re e le na ga ji na ma ya na na na ho ri yo go si mo le ti ho ri ra yo ge nge no ro do ri ku mo ya go me gi do na ni ni a ge ni ni ra na ra ge a mo ga ya ga ro na ra ga ne ro de ya ra no ha ge sa ye to ne ra ge sa ge na ro ga ni era de sangai ra ene era sai eso ni ya da yo le ngara de le muria na no ra mo da mo da ne o ya ma de le o ele ni ya ra yo ma de le o na muria na na bala ai ni ya ra ra do si ni ya ra go na yo kan ko ba na de ge le la ri go ene de gi ya na le si bu ele ro holo ra ma le ene na bu ran de se e su bu e be sa ban de ngara e de ran ta ma li mu ni o ro ngo ko ma na bo para na nye yo ha di se su go ne go anda ala nya sangai de la ro si ra ra ra ara ene bodu no sigiria ne unor ga dawa ba en ko nje sugu lo ngara amu ga nya heni seda na ba na na ba lugo nya na ba barende ne ga wona je go furu ambara di sheni lo ngara ne ro mdo inja ai go nija te wora na ye ne sia inde sira ngara di ru dundo yaro mira ai go nija ane ni ni na ra go lo lo ndo na yo mbara ya se na ngada na sili ke ma ya na ne ne ti ba ye le ngara ti le muri ba ti ba ye na muri la mala ai ke sa ga ka yo le to ma ya no le nda nga yana he ke de bara yena la bara bara ni ya ra lo pis ro bara bara amba ilo ndu nga re ke mer nda yena nga yana he tari ra ke yo ga la tia na ala la amba ilo nyama yema ai ro bara bara ka ka sida yo le sale ne o ya ndo ga e na bre ne o ya ndo ga e ta ro so lo sa ma sida si amuro do ni ru le ti ha ne de yen kurma ni an sin ni ru ma sin dem bo he o ni ya pa ma ni ni ke ru ne ni an sin ni ru sala re ni ya ni ru ne ni an sin irume ni anti ayonari ni janiru murgulo la sabari emi andili sirin irumo ne meri emi anti emi asadin ayoni ya da yele horari ne murya ana ala la mbala kai kama la kama la boyara de ne mjino we mbori ye ngi seni ranga ila de na mbele mba
3: ora tuti le murwa sida yo leng
4: kata maxene
3: ginjo
4: ai rana ngora tuti le murwa ni rubiru do ikabisa kadolta rano wa jobe yake njo maxi nara 68%
3: 68%
4: kabisa.
3: Wow. Ora tuti le murwa na sida no leng ke granga manjo yo ora tuti le murwa
4: ora tuti le murwa
6: ora tuti le murwa ndo mo so so ga ni ata so ba no mo ga na sa ga ji mo e ke nya ba ma ne rangi da ne ro ngan ne sida yo ko ne ke ra ra ba de na ra ma ba re no ma de ngar na gra ma ai ro bar bar bar ni alle ha gra ra de bu ge ge ye ai so ma ba re na bar bar ni li ge a de na ba ge ni ne la ba de na la ge lo u ji ge ta si na bar bar na le mun ge ge ni le ya na le lo ti ge ni gra sin ta ge na le bar bar ma ma yo lo ra di na ge ni a de na la ge ni ene go na gar ni na na ge ro le bar bar ge go na la ge ba ni Elen tebe yi adu la la yele ni dara ran ga do na ne si se ni elen amu ga ko na di ni ro ma ni ko an ko no si ro ga ko na amu ga ra do na da na wa ma ga da e de la gu ne na ta ke da ma ju na ni si ga ga e ku ro so ne ni ke ma le ye ga ro ma ni so ro ma ni ni ke ku de amu ga la wa di an ko go re ti ye di an ko ga la la ga ye nyo ga ta la do na ne ne no ho re de yo do ni ga ra ye ka ni ma so ba da na ni no amu de ni na wa ma wa ma wa ar ba ga ben ga ye re do na ye na ho na ni ji di yo ga bo lu ye yo ga do te a ga di ga na ta yu na ga bo lu yo ti yo ga ba ga na ra ma ba re
3: Ashu oleng ole sapit tamao tangara kalora choti le murua kaja maxi ninjo ole sapit
4: 88%
3: 88%
7: Osinkolio lesa Teatro Mayen FM.

0: Kwepa yake je ntikiso.
1: Yes.
0: Ntikiso.
1: Kabisa.
0: Ilimelishile meto.
1: Mm.
0: Nje lelo.
1: Yes.
0: Wara bolora mati. Leno olonde ni kijeni ya ramisi.
1: Kabisa.
0: TBT. Nila bale nja mkudu ya TBT.
1: Yes.
0: Nja bolo kuna sinje ilimelishile meto. Tulo sungulele TBT.
1: T.
0: Yes. Ntiki? Ntikiso.
1: Ntikiso.
0: Kwa relo?
1: Yes.
0: Nemera nyo sungulele wana ujili mitaranya.
1: Aha.
0: Nja wabe utaranya kilimura.
1: Aha.
0: Ja ibu tara nyak ndoyi u amati ni
1: jamu
0: amunya lag matrix utari but amare pere jaro ni loyan eh wari ejima da ronya na ronere wari
1: lo
0: re jolo nyon wara bu amlas ma biun ka je yelo na pingum wari edomune wonji ara ronyi ni loyi abori
1: ni loyi abori wari gre do ya abori
0: tino shi tino shi yelo ni taranya jama yu ngal biara nyere ni yelo aja rele itwaro le taranya gi gara akara amare tat unusungolo ri ma igonji nipe ko ninya be ndo lo shi mogwa
1: aha
0: to yo mogwa do malo nyego nji
1: je cha
0: ga mugera na ya ba heral ngana
1: yes
0: ora ge be la boni
1: do yi
0: ne ji mara do ni la bo na ko nyana kana
1: eh
0: ya la yelo mogwa
1: yes
0: na ar la or na tiara na kiran kayo na igi ar ar lo mogwa lo ngam igi jonar ke morro yo
1: ah na ai
0: go ile bo ko nyaka do natunde ne ya natunde ne ya ba
1: natunde ne haya
0: sonale granga yo
1: banda go singolyo
0: nar egra nyaga nar ra nar pa ngonji nigra nyaga sio
1: mhm
0: ngi nigal gonya
1: yes
0: nigra nyaga sio ka jogi jigejo ede nar jigejo jin jaba minni natunde ne ya ba minni natunde ne
1: yenyo ya ba minni
0: natunde ne
1: aha
0: eh tibiri zaina
1: yes
0: on mwa sitete yo shi ane pos
1: pos
0: na
1: barla
0: lo gonya ni siteti
1: masireri na imenye si barla
0: orange
1: orange
0: yes yi barla do yes
1: yes
0: mhm orai lo mugwa
1: yes
0: na mugare na ti aran e gonji ha haje na asna no baba yelo ngani shalani yelo mugwa amare bore na sharo yelo yana
1: ngi opposite side
0: good morning
1: good morning
0: ke janga yana
1: sidai
0: eh
1: kimayana
0: yes arasanga mayana ole ke janga yana she
1: yes
0: tankara gena ganya sidai ko na do sinrobi robbe nirowa
1: yes
0: mi ki do miro so lenga jo kayu no nolo aga at least agenya na sidai na ganya
1: ke
0: janga yana she
1: yes
0: ami suba ninya
1: yes
0: ka jola ni ngonya karna yo la she lengten
1: ajana ruth marona dol birishi
0: mi jogiye
1: karibu
0: mi jogiya
1: karibu
0: yes karibu sana atua waramati ndolo ni gini aramisi ngolo ijo tsana nga selek dasti ngola pokin la kajado ko ne dilo graga je megira to mintai ke di sida kajado ko dogo e network
1: kweli
0: ene gado tanjo enje be ngos de network eh lunga na ndara graga to miyo bra kweli lena na Nairobi ndunga la samburi ampareko tene bodo la equipe ya lo hele Tanzania kijo de karibu ni sana
1: sana
0: ndero na waramati rasmi
1: kabisa
0: yes tala musha jorna enki bura ne box abunisha enki bolesi ali kiyo ajo ki
1: yes.
0: Enegera lo dunga
1: kabisa
0: nigera ngalfu neja
1: 50000
0: yes kiata 50000 Kenya shillings nigera shaga jore sa inne na ntino shiduwa ki nango tara orben
1: kabisa
0: tena njo era sa sira
1: tutaona venye mtu atacheza ekadole niko
0: njo era sa 6 20000
1: yes
0: ama na sa 5 kar sira gi jora ange dikam yeah
1: satan
0: satan
1: yes
0: okay haya ora mere jona no mere shi ma shoy nge to mun sai ora satan no ngi jo nge gaja
1: dikitam
0: yes ora satan no ngi jo dunga nge gaja dikitam 20000
1: kenya
0: na kenya by the way kay ngob yunguran
1: ronya star 577#
0: the
1: global box obo
0: yes
1: the global box ile ot at winne woje lo box ligira de ngi tshibiye
0: yes
1: ma di mashuma tawle sulay
0: yes ngi la se kay ngob yunguran
1: ronya star 577#
0: yes ra bro ngi ko jola ni moni basi ni do mo na ser jangana igura ni jodo yenebo
1: enebo

0: kabisana ke rimbare kuna sai so ngana yamba ka nyora dikita mwari kigira ka dikabulo kala ni munani ju yaga irya ka busana kingira ka iro muri yete jungwa toramati
1: te
0: jungna maria martinebo ta kuna sai ro ina ganya olai ni moni manyanga na ngaje ga do yoro lenga ira na ganya
1: te
0: bu do yi ngigira ronga na bat
1: yes
0: osala le nyelesit en amato nyelesit osala le nyelesit romon oisit
1: yes
0: so mo sha ga sala ga yuna ke ka ke egila ngai tukira damu yoda na ganya kai toki
1: amu
0: urshin do dalen kai ngita damu naake na ke je peye kiru mugi acha mai tabirari
1: yes
0: ba dar nyira romo no bishana nejo todua todua ke on unaja
1: todua ke on
0: yani ngura ke on
1: yes
0: tale noi
1: ke on
0: tere jiro dua na tale noi
1: yes
0: ngura ndale ke on pe mi jaga ral tawli no engolona pe mi jaga engolona
1: yes
0: wengi de mara enkaina ayanotie nanu kuna masa ngonaja
1: todua
0: kewon pemi jage engolonai
1: wengi de matai
0: waltaulai yani pemi joltai lino engolonai
1: yes
0: ne mejangi de mara enkaina yondira no nyo kuna masa mini ngajore masa poken na enkaina ngai gaja ngwa Ore ngolon poko ne ngolon ne ngaji kaja
1: nwa
0: ordo yina to nwa ke do ya bibidi
1: kweli
0: amgaja ka bibidi
1: na
0: si jara bibidi moru warana bo na do mu kartin do mon tanyo ya doko ya
1: iyo
0: and if you take one step ore ngai
1: ne
0: do mu kulle tomon he takes 10 steps ahead
1: of you
0: to duara
1: to
0: do ma yena bo ne do ngai yaja
1: tomon
0: me ko na me ngolon no amuna bo
1: irudumwa
0: enino
1: kagirudumwa ngai nguli
0: na dumunya nyo
1: gulie tomo
0: na majeri ngolake kida ngolai ay magen abalanga ajo ndile gise no laitori yanyi
1: yes
0: ndu ngolaka ay magi ajo ndile ngai yanka nasa ten be heran kai na biashara
1: ni se be biashara
0: ne besho ya ore ni na bidu ma doru gwara
1: kabisa
0: ba ndanabra igiro gira ngai yashara ke me mbonga
1: yes
0: na ko pe minga sko sa kajo o
1: engolonai
0: benki de matai anoti na no
1: na
0: masa anote ana biashara anote ana gari gari mu oleng ngolo nan kai
1: amen
0: to mono sit tada mono zari nan kai no amun nyele kinjo ye ngolon tada munyo
1: oleturi nan kai no
0: amun nyele kinjo nyo
1: ngolon
0: nyele kinjo meni nan ngolon ne meni nan gede mara nejo nyele kinjo ye ngolon ni akunyi karsis
1: amen
0: nyele kinjo ngolon ya kunyo nyo
1: karsis
0: mera menan karsisho en golon nan kai yake
1: yes
0: ni nyage ligi na golon
1: yes
0: bir mo gi ara nyo ara ka so le ni ngoni me na no shida la jo dire lo nye pi lo ne ke le shitani
1: yes
0: ni la yawo en golon ya ka si re weji me no shibe bu
1: yes
0: no shibe ko tari na ba ori nye bi lo ne
1: na
0: no mu do do abo ba nga ka ndokitin bari na ba ne de je nga ko sinna ko ne ndike ngasi ne po ngishu ne me ngar nemel jambai nela gwa ganya greatas
1: je
0: do melo kanyira yake
1: yes
0: nepu amme na be ngolo nankai na ke shuga amge churu nyolobin
1: yes
0: oji sitani
1: malenya
0: nak nanya nak
1: yes
0: ke shuga do ringa ngolo nenye ka won nankai me boye kara te nelo nyolobin nyanka
1: nelo
0: no ben nyanka
1: ni baki
0: na nankai yaba na reshe tua
1: yes
0: me ara nje ke humida ke buwa kana shura abun
1: wele
0: abun me nalo me do nyele ginjo yo ngolo nyago nyanyo karsis per ma irdo bayo lo mama yapa uno silo baba ilini ene nariwe nolong ayo na ikirejo kirejo naji tenelo lobe nyanga abale ankai
1: naishuna
0: ka karsisho na berejo o petu mairdu pai oro mumaja bino silo baba ilini ene nariwe nolong itia boru mayuno sankayu ondo yuno no
1: yes
0: aje ko karsisi noro na mun nyapa naishuru na golulu na kedemara melu na karsisho tibi ka gero ankera ene na kebika ketinne kaina ju la ni ngonde nolong tada mwanje angaya na shana njaga binyororo tiyake ashi na njeri sibitu menge kombe tiyake angaya ashi rengara jana kombe ara nyangare narok na ngara du chemi emi bubu tilengo na juru shi nosuru kana haja duru shana shido
1: yes
0: mama sabeti de weji kelo ne lo ngala ke bu atra shoro ngo toyi kanye yi men nyanda ne do enje yi ko tuba lenkare
1: yes
0: nor bisu la duru ba lenkare na jibe ngo bu kala muto ngo bari na bu ara doga me alo nanga mulak rero bangurugi
1: yes
0: nda ko nyesu mashigen ndo nga ya ngara nguruk
1: pe
0: ma dungo nyo taw ulu balangare nusbo la na oburu shiro drip ngo safari
1: nda
0: na bshe ngara olen te boots
1: na
0: mo sha na woninje ndi da san sankare lunga la lolu ara ngo toyi lake metiki engarri elo ajo tapasali enkare ake nchoo iyiok nilo miyieu iropiyiani amu ore ninye mpisai kai inosi metii ninye oltung'ani inakop kelakua ore ina saa nemedamu ninche entoki naji eropiyia enkare kwanza teniata beskuti are nikoony ore dii pinya enkare onkuti pieces are beskuti neji haha neeku ore yiota na nabore tenitum enkikombe ata etum enkikombe oltupia nemetii esukari amu ina siai ore sukari naa emeloni ake meeta entoki sapuk nitaas nurayie enasira sawa tenelo dii ninye enaduo sukari o majani nemetii kule tiaki enkai ashe arum akeyie endaa noto orkeseri paa shimbi nemetii tiaki ashe irpaek oibornoto eilata nemetii ashu kitunguu tiaki ashe naa kayieu naliki oleng naitukunyaki naa toning'u tadamu olotorini enkaino lolo aanyu likinchoo enkidimata nitum ina niata amu ore pejo ilo lenkai niakunye karsis ore oltung'ani karsis naa olore entoki natipika enkutuk ore kwasa oltung'ani karsis naa oltung'ani ishu olore entoki natipika enkutuk oloora oloip oloota enkila iyata oloip iyata enkila iyata entoki ninosa ira karsis ninye ushuri nagolun neeku tadamuakeyie ake enkai ashe amu ekinchoo tenemaata esuti ata ake ninye enkila tenitu anya nkiri ainosa ake ninye endaa tenitu dii atum kule atook ake ninye tiaki enkai ashe regardless tadamu naa nishore ina golon mee enkidimata aitoki nitobiru amenyaka ajo nikincho golon niaku nyenyoo nishoo intoiwuo inonok ata doi oshi ina kera maromono intoiwuo ang matiaki ashe tenkaraki intoiwuo ang ninchoo ashe amu tipika yeyio enkaina emukate ashe amu tipika papa enkaina emukate ata nkera esukuul keyieu nedamu ina ketii nkera naa ore oshi iponunu sukuul neshuku nkulie nkang'itie tenkaraki lack of school fees iyiololo netii nkulie naa etalaaki school fees amu elelek etalaa CDF elelek enoto basari ore peelotu meeta ninye aitoki naji nengotonyo toong'ejo ake elo sukuul neshuko ade alo aji peekwet alo ayierr tenkiti toki nateyiara duo inoolong ore yiara iyie esimu naikaja nirrapirrap aikonji eeta enkiti katululu naa penyo netii kiti tirikata kejo ninye lakini ata esumayu saa ingine ore ejing'i online classes penyo nejing amu meeta ore naa yiolo oshi enkai enkidimata menoto intoiwuo enyenak tiaki enkai ashe amen
2: siika agira aiboeka kanyio sadi ai watch
3: aiboeka doi naa nena K24 plus
2: kanyio ina
3: ndi ringayu matoliki kaisho hookup legit keng'as aaku keeta movies
4: your choice
3: series
4: they're rewriting the world order
3: sports
5: Ruchi!
3: Meme nenage keeta sii reality shows animations ongera eji neeta mpaka live channels
2: enasipa doi naa kanyio elaki
3: miure amu mikintalakuni aitoki ata kumi
2: mongo iyieu nijo pesha ake
3: emenanu doi naaliki milak ninye hata jangamukayu ndownloada K24 plus sai nintobira enkolong ino
6: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free

0: kabisa njiri mbara na msa igra kabudu kaya rehira na mshata sumwa na imalda kanito yi orata mashuwa ngor saa tano ule kanyo ara tiki?
1: Tiki
0: tam nigi adia jo unwan?
1: Saa unwan
0: nigi adia jo uye karibu sana
1: yes
0: karibu se ingitesheni mama selitwa yola JT80 negele la miko olini
1: ngale mirumi yo
0: igra nyudu ara English ara mahala janga negiru igra ura English
1: English We are not getting you.
0: Leje place why me why kajado?
1: Oh, why kajado? We are not getting you.
0: Shit. Au sio naje mama kana ngere ngi leje nanu.
1: Nanu. Am we been another round by dress.
0: Eh, you look sit down my own English.
1: Hello my head.
2: Lasse.
0: Wole.
2: Kwa.
0: Subo le.
2: Na rani nani mti?
1: Aranga mwa.
2: Mwa mtu mwa?
1: Eh.
2: Mama kana ndai na lesson.
1: Eh.
0: Thank you, Asholeng.
1: Na
0: karibu sana dia tu English ni Amayan.
1: Yes.
0: Kira aje mwe. Ora bidon lan rejo kodi. Ni ai karibu.
1: Mayan hello. Hello.
2: Lashe.
0: Oi.
2: Tu bole.
0: Suba.
2: Eda Nairobi.
0: Number 1.
2: Kimaya na CEO.
0: Ashe.
2: Nige taka yana she.
0: Ashe.
2: Mama sana ya de rior moria.
0: Eh.
2: Ala maria ulo gili maria so wan.
0: Ya gerogul.
2: Romari lo le sibala bogin.
0: Eh.
2: Anga ngolo e nai bala.
0: Oo.
2: Or di sio do mama gene.
0: Eh.
2: Arba stai nai.
0: Oo.
2: Ya mari de di kai tonni.
0: Eh.
2: Oga ni sa ngolo he na de go gili gili maria.
0: Ah sio le.
2: Aya, ne si da ye hilara ma ye na nalu.
0: Ah, ti aro na bo.
2: Tormorian.
0: Eh.
2: Eh.
0: Ah, she.
2: Ah,
0: so le tumura. Eh.
1: Yes. Yeah,
0: matangalia. Yo maneno?
1: Matangalia.
0: Yes, matangalia yo maneno.
1: Yes.
0: Now, makiangalia matashughulikia.
1: Si wewe ananda angalia maneno.
0: Alaje.
1: Ye nelo.
3: Hello, maye nasan.
1: Ni nyina.
3: Anda so badoi.
1: Iba.
0: Iba.
3: Oh, mena so badale muru ngor gori.
1: Eh.
3: Ada guna aku long masa uman.
1: Iya.
3: Orang Malaysia dari ke tinggi energi safari.
1: Iya.
3: Orang Malaysia lulus apa lagi?
1: Iya.
3: Orang Malaysia lulus jurusan mana?
1: Iya.
3: Allah ribar tu jam aku janda lulu doi janda lulu doi yang beron.
1: Iya.
3: Enak janda masih day.
0: Ah, Sholeng.
3: Sholeng.
0: Thank you. Sholeng. Kau bisa nak di World Cup?
1: Nak lulu doi? Yeah.
0: Yes.
1: Na nini ngor na kigurani pokin ni soja za kale gidi kuna kanye gidi kade gidi kuna di.
0: Yes.
1: Na K24 TV, K24 Plus,
0: yes.
1: K24 Digital.
0: Right.
1: Ni gaka na kibidini pokin. Hiyo dunia ikiwa grao.
0: Yes.
1: Na sisi.
0: Yes.
1: Na K24 Life Starts.
0: Yeah.
1: Tuko
0: grao. Kabisa na jenu mbara. Kuna sa igra na wabudoko ya. Maa kasi kidoko diari melesi ngolio. Langai. Na lalu kwa sojo imodo kwa mangatila vya hili siya aji siya doye aji ngoto mashini
1: kabisa
0: ya boksa ngora ajo kanga sa doye uedumayu na umushinde lang tingura na jene nyo
1: ene box
0: kwa mkwa mkwa mkwa
1: mkwa mkwa mkwa star
0: yes
1: 5 7 7 hash star nipiki mmet nipiki napisha nagatitina le nipiki hash
0: yes
1: nipiwa nila gilolo boksa bori ya lolo boksa ile uti ya tuwe neweji
0: yes
1: nandi masha mwata ole selani yes
0: kabisa na jene bada kuna sai ranya star 5
4: 7 7 hash. Ore esa niki bagine.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini ni ndaira hapo.
4: Egin tabaki yetu tire lino.
6: Ore la barabara na mashuru kajabe patogo kalara esa.
4: Tini ina malo mono sino ne juruno.
7: Ogan ji Samson. Ole gewan.
8: Kajino no Steven. Ole saringe
7: kaji timo di toriken
4: amwe ke langir ke jege niki burburge li osubugi ten ko bo ken na manyor masani
9: asragi na bombo indi na afsha na mayen fm ti adu ore gilgo sendro lo lulushire transmara
10: asira kip na bo hum point le mayen fm ta ga undure ge jwado
11: asira kip na bo point na bishana mayen fm ta ka untena ro
12: la sira klang lolo mon o den kariano na dede
11: kajang karna daya da sene ya
10: kaji david ole saini
9: kajang karna elias kitiapi
12: ningama tembolos oltilendino etia wangana o gereshara tena baikiasa
13: mayan fm
14: Eta agarumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoda aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isaj channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
15: Osinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.

0: ka bi sey mo dok manga de lang
1: e me do yo kwito
0: yes a sholeng e me ngas le yol rane jodo moses le kama na usit e nda do nyen jero mun badu ko wadi ngora gelle
1: yes
0: moses le kama na usit je ne di gere narna
1: yes
0: yes e di bar nyaari jenga ño
1: box
0: box te da ke ko won le nyana
1: kabisa
0: e ra kya ke won ne ne na
1: yes
0: ni je sneri wol rane jo Janet Neresia.
1: Mm-hmm.
0: Janet
1: Neresia.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ridinga atwa?
1: Box.
0: Ni dakika kwa nyo?
1: Mhm.
0: Ni nyana.
1: Kabisa.
0: Dole judges the box oleng.
1: Yes.
0: Watu wamechangamuka. Na gas ni changamuka galungana.
1: Mhm.
0: Na gas lwana kai kaja.
1: A
0: changamuka. Ola ni mun. Yes.
1: Mhm.
0: Tayari de balwana kolenga no rodo yi mbisa yemu nyo.
1: Box.
0: Daga ni mira kebe njoyo nyo. Shilingi 1000.
1: Komi.
0: Komi.
1: Yes.
0: Dar do lande eto tame jo esa yinaro
1: yeah
0: cross your fingers
1: mm
0: ya na o ya nanu kenanu pasa ka ke wona yeda ja
1: yes
0: man said musim na bo yo ngwa so ngwan yes man said musim na bo ni yo o ngwan sa
1: o ngwan
0: do la won nasme jo elo tuwa ko tuwa len
1: yes
0: di ngwa do kan bo ara ke ware
1: de
0: mugwa ino le ki jo yo o ngwan sa o ngwan yes big mo ke anya kana arjin badena
1: te
0: dinga e sa ndiga buna de nki gwana
1: oramate
0: jona simu e kwatu oleng oleng oleng
1: mhm
0: biji gona no obo waro kuni
1: yes
0: te jongo maria mari
1: tenebo kabisa
2: maye nelo maye mesema do
3: ni nyina
2: te dino
3: ole mere shin
2: Eva.
4: Hola.
0: Yes, mm-hmm. Yes, you repair an app. Na edenye enkaini angna.
1: Kweli.
0: Yo kakilelo. Ajo nasna no.
1: Yes.
0: Kabisa grabo doya, magasile gani ware. Pe woni sho shilingi gapi? 1000. 10 shilingi gapi?
1: 1000.
0: Na ne Kenya.
1: Yes.
0: Ne Kenya.
1: Me
0: ne ko. Ne Kenya.

0: Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.
1: Leonard Oye, K24 TV, Munyo.
2: Pang.
1: Yes. Wale vi, yunani sipo ni shibakino.
2: Yes.
1: Wala kipi yara TV, zara digital. Kumbanga pa,
2: kumbanga
1: TV ni analog.
2: Kabisa.
1: Asili kajora kila mbri saizi, na digital ni nyakara by the way.
2: Yes.
1: Eh? Na rano shi TV ni na digital ni nyakara, na no Android,
2: tadwata,
1: na Apple.
2: Apple.
1: Na wana TV ni yoleng, wala kira rabi scan. Kaya wana nipo, okin?
2: Yes.
1: Niyaw, nji safe.
2: Wala bi safe?
1: Rabi safe. Jag scroller.
2: Ngoro pang.
1: Channel pok ne et ngoro pang minero.
2: Tigena atua.
1: K24.
0: Mayan FM. Mayan FM. Iti atua enkigwana oramati.
1: Ere Mayan.
0: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero. Olesendero.
1: Kabisa najiri mbara kuna sa ikira na apu duko ya tujia nali shara
2: yes
1: mito da jingi kibwa na angora mati
2: kabisa
1: kaya tada mwede ngu ni ajo kimu gala dingi kie ngalo fineja
2: tikitam
1: saai sa atano
2: kabisa
1: ene nyo nilapi saai
2: ene box
1: na angena ya
2: ol mushindi ol rolo ugurana vizuri
1: kola ini mwini warasa nyo
2: ugurana esidai
1: kato ugurana esidai
2: yes
1: yes ninyo ya nyo ni anapi saai
2: kabisa
1: nikijone nyo
2: ne
1: box tena raigi nchoyo sa atano sawa mayro do yengi gwana ramati ayro manya xara do daga ana ngi gonne do yeseni gi do enengi soma
2: kabisa
1: ne ri do lo monta rasubati ti allo enki soma ola ni ngone wan e balle ngole do yi ero shi mal nak gi jesu kusips sana gi do kups
2: kusips
1: na
2: bayi ngene
1: ya kups sana kusips
2: kusips
1: aya Hamgi urada tangadoro na Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Ibali utengole data lomoloji rango lajo.
2: Yes.
1: Wore na shara. Ndizi yabankera na rankalfu naudu.
2: Yes.
1: Wanafunzi. Na rasadi yente mara.
2: Kweli.
1: 2025. La dodu soye.
2: Yes.
1: 9000. Na kayema net data entry enyo
2: university.
1: Irinya na kara. Admissions. Ya kera yenyu qualification.
2: Yes.
1: Na bu yenyo.
2: Na bu yisu university.
1: Kage ni anyebu. Na igino. Kanyo yako maita? Colleges. Yes. Nyebu TVETs. Amura TVETs. Na ya ni CBU na ode pilo.
2: Yes.
1: Nyebu yula jega rasne CBE ebele kenya. Mwende wale mwende wabaji CBC. Na wabaji CBE. Curriculum based education. Ok. Mwende na rinyo tatoko ya.
2: Curriculum,
1: base. Mwana competency.
2: Competence.
1: Mahi, kajeri ya beji, competency.
2: Yes.
1: Kaira na education, na CBE. Yambaye, mamu ya tuchangkanya.
2: Badilika.
1: Namal narudu shia rajo. Ijo narijo A, E, I, O.
2: U.
1: Nijira angka sound. Sound.
2: Kuk.
1: Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk. Kuk.
2: Kuk. Kuk.
1: Na orang jawab je nampak jauh. Eh, si Nev kan kira,
2: bapa
1: manager. Ha, kaya di Sumatera ni. Hei, kerja, nanti sound. Iya.
2: Sound.
1: Aha. Hamba ada ye. Kenapa tu jawab nanti klik sound? Hamba lagi ke Sumatera juga apa?
2: Nanti
1: jawab nanti klik sound.
2: Klik sound.
1: Nanti jawab nanti Western Africa apa? Nanti ramai tu. Nanti orang nak lulus sum, nak lari nak klik sound apa? Malam orang nak lari dah suruh.
2: Yes.
1: Amu history ya peti.
2: History.
1: Yes. Njoo nasha na click.
2: Yes.
1: Mara ba na kilo koi san, kilo koi kui ya pani yalo.
2: Koi koi san.
1: Eh? Njoo nasha na click.
2: Yes.
1: Sounds. Aya. Mara mwenye sana na kwa sababu shuru na daga baada eliga la mna click sounds. Kaki? Ah, mela mna click sound na negre mna JCBE.
2: Yes.
1: Ena na dasiran kera. Eji, wale saizi? Ni mogo tayari kera kera kwa degrees. Egera wa certificates
2: e diploma
1: na diplomas
2: yes
1: teno najo tara vocational training colleges TVETs tara amunyo egera ajo kumbe tara TVETs na nje do na engineering skill
2: kabisa
1: e ready market
2: todua yes
1: yani wale dipen karai nele yuno makan kai na ebuku nake Mbene lolo makanikani nibike ngoriyo nibole ruri ngejek bole ruri ngejek
2: kweli
1: nibole generator nge endoki nengona ehamara bole nibole ngero leng na colleges kuna training colleges any medical
2: yes
1: nurses pharmacist na sana play the role
2: kabisa
1: community health medical you know na doye ni yake medical
2: yes
1: nursing officers kitu kama hiyo wala kulika leng Negra dua ya abaye agiyo courses na yone diploma loan ni sana sana
2: yes
1: la jemi oshi by the loan na guide ni ni fani wole mhm amin deru garata nyo
2: the certificate mi deru
1: yani mi deru degree yes
2: degree
1: a yani mi deru degree diploma shi mi deru ni kwanza no shi bi lo na school na Kenya school of
2: law
1: law
2: yes
1: ni deru oro ni ni ara masters mhm ni ara njereta admitted into the bar na rabe na sho ba na shi malsi ajawa ni register ndelo la rai na ngai ba ndelo ho njana
2: yes
1: ndelo renyo
2: te diploma
1: yes den bara gaji deni ho moñi der degree kai shu nya nya diploma
2: yes
1: te Kenya school of
2: law
1: na ara ga yakku admitted Kenya be don ni ajo landed friend ajo na sinano ne jo ngole lo mon ngole o isindu wangu lo or minister de taraleng sumare nebo ngole kusips njere
2: yes
1: wale nkera kumuko leng ni opta was
2: diploma
1: courses technical courses
2: kabisa
1: alangi nyo
2: alangi courses kwa yes. Degree
1: na nyana yini ke maxi yokajo kera ola dingu ntara tekono lo nyamu yola yisi vile ba
2: yes
1: na kelo limiki yolo yo kera ndoyu amu oshibu nkera school
2: yes
1: ekito nisho wakuna kera sa yinkini iyura andre una rengenda ni yelo wajo ida ben kana leja amo narna kayo la yola yora masters kayo la yola ranyo kombe na bara nyo bara de se ya mo dolda rajo tolo ni nepo do ni ra masters ne mere siay am gegele nyo
2: am siay
1: gegele siay o ro ni ra certificate ya diploma
2: mere si ni mes
1: o de be ni mes siay
2: ya
1: affordable housing
2: etia tu
1: ne janga mukia
2: kabisa
1: o nanu am gara bas bo ah so la yola le ngani no isome o sho ne na sade graduation da yiru bir mun yari no longa ba el bor ga kona la nga ba no longa do rega ma ko pa na no lo tare do ga la jing sey ni affordable housing
2: ni gire sey da ngara
1: ni gire sey da ngara ge e gira galo nyo e sey wala ni ngoni e ra yo lo sa kwa sa yo amara ra e sey ngara nga galo courses e ki wota e ra yo lo sey a jo ibele ke nyo na ji job market
2: kweli
1: e ra yo lo sa jo re job market dan da wona ndo na yo da ra re to soko ni lesi ha
2: na
1: nibele kenye
2: yes
1: meure kibuyendo na ji white collar jobs sigbe no na ji blue collar jobs na la jani be jelo kai white ni jelo kai blue age ni jage nyeji wore white collar jobs ne si lenko pis o na
2: blue
1: ne si ndi marasa don kai kino no
2: kabisa
1: ndi ba home of field yani si na me office ro ne gi olen ara nya na ke si a office am gi nga si ni ni office
2: yes
1: kake
2: ipo yin amana
1: e bangi olen
2: yes
1: e bangi
2: Olen
1: amana ji marjo ngale fetinari Mhm. Obse dale fetinari.
2: Yes.
1: Ola udungi shu.
2: Ola
1: jisini na.
2: Mhm.
1: Ngof do na jisini na.
2: Yes.
1: Kakore minne wala ngale rendi aji. Te ngof kanu ne bunyo fi saja.
2: Mhm.
1: Jira ka mo ngi shu tasegu. Wo murai.
2: Etini.
1: Daktari tasegu.
2: Aje
1: nasnan. Ba wo minne buti office. E grading adumur cake.
2: Mhm.
1: E sringi consultation.
2: Yes.
1: Na ko mang wasi len ngolanda na. Era yoro siyo gajo. Eki urara ngerang, kira yutara arura ngerati yani.
2: Yes, tenepo nguru.
1: Tena abala yutu ngajibure ngerati nguru wako sabu nijo kuhusho na homa rasa.
2: Mm-hmm.
1: Eji diviloma. Degree ya gilo, degree, kayi degree ya nang, kayi degree ya nang.
2: Mm-hmm.
1: Kira yutu nye, aji belaga nye mpaka job market. Ajo na asinano. Mayo ngasi lalini ngulanda na kira yutu. Tena, yutu nabaya kira yutu arumu, kira suhu, bara yutu sumayinyo.
2: Yes.
1: Nkira yutu. Ambo unanga na sumare, malna na homo native.
2: Mm-hmm.
1: Mal ni ko mo gnor ma sai da nana o lol ga la sha lango abanje lo do bandu wenya areng ni ta amoro she wono da gel di ngor ma sai gra ga ma do che do ko le ko ses gra ga jo en jam nyo unativet e gi hera o rang gra jo ara te ma hinan by the way gra ga jo sho motivet tivet
2: yes
1: sho motivet amo ne wi yeti no
2: thank you
1: so much sir ne wi yeti isi ayo la do monjo na sino lotu ta ga le siyo ga jo ma te ko pi ni ma ngare no no ko she bo ngara sukul Ito ni shara aye maki.
2: Mm-hmm.
1: Ajo. Ni ase na kusu.
2: Ta
1: ase na. Asho. Kilo libo di ankolo ulo shio sume.
2: Mm-hmm.
1: Niyo ushanda hita arau shauri.
2: Yes.
1: A selection.
2: Mm-hmm.
1: A course. Tujo yengere niya sana course tapala.
2: Tapala na?
1: Tapala. Tasana. Right. Yara yara idea jo ibelere ni nani gira ligia jikiji job?
2: Market.
1: Amu kumbera ora seringu bolenga amu gira onka balon raji industrialization.
2: Yes.
1: Ata onka industrial only.
2: Mm-hmm.
1: Na abdala orora munga na yeka jado.
2: Yes. Tini
1: baadhi tangirengela.
2: Mm-hmm.
1: Watara mukajado town.
2: Yes.
1: Kaba industries nadi.
2: Gumbo.
1: Yani jiru industries ya.
2: Yes.
1: Tangana last na siya.
2: Lona laura skills.
1: Lora walo sande agrai lao.
2: Mm-hmm.
1: Anya mkuu na boko na tia tuangu fiti.
2: Yes.
1: Tuangu fiti.
2: Mm-hmm.
1: Na tashara lagi.
2: Mm-hmm.
1: Na kajo hamadi ya munora ra na sepani.
2: Mm-hmm.
1: Na rudi no longo ling. Amu.
2: Mm-hmm.
1: Idiana ampuni.
2: Yes.
1: Tuangu baru masai.
2: Kweli.
1: Pa akia bunge lona kajo duo buka bogo na barabara.
2: Mm-hmm.
1: Oye kaja.
2: Oye mwezi.
1: I will dial alarm. I will labare umo university.
2: Mm-hmm.
1: Amisha ni nyango. We. Nanguwa luna la kajo miya tanu.
2: Mm-hmm.
1: Na abenye ndo lingiwe ya rumasa iti yadu.
2: Mm-hmm.
1: Yeneti duo. Na
2: nabu.
1: Amu jala kanyebu ita. Na maratu ni abu. Kwa yula nga unabu. Nebu inaketa unu umati. Yula jenga na taon na
2: ngiti.
1: Yes. Ngiti taon na guji.
2: Mm-hmm.
1: Nebu kwa luka inaketa unu. Kajo lulu wabu kajado. Mahiyolo.
2: Lopo sinya.
1: Lopo sinya. Yes.
2: Mm-hmm.
1: Tadua. Tadua. Dejo na isi ya irin.
2: Yes.
1: Na ora irin yo. Na kum isi ya. Pa mama ulerunga na kajula kajula lo isumari ya kuna kote courses.
2: Mm-hmm.
1: Diplomas.
2: Certificates.
1: Ena na rara siya ino onkaik.
2: Artisan ata. Magyara
1: jari yes, unajari artisan. Plumping.
2: Yes.
1: Tidua ata.
2: Mm-hmm.
1: Electrical installations.
2: Kabisa.
1: Ama anke ransa isi yo kira yula ajo ni uye resi aji.
2: Mm-hmm.
1: Tendero na wai gira ajo degree. Niki melakia mkopi nyo, niki chaye ngishu kumbe. Ne are courses. 6 months. Mm-hmm. A 1 year. Na alele.
2: 2 years.
1: Kake njena ishori nyo.
2: Isi aji.
1: Njena ishori rara. Isi aji. Wala ini ngoni.
0: Tiatu wa mayana. Mela Maria. Mugi shugunya apudu. Kwe ya hatari sharane miadom.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
5: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushambuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
7: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
8: Kure duwa mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
7: Match one of 104 in stadium one of 16.
8: Ijaru, ntarigi nito mono obo olapalele. Omerabeki ntarigi nito mono na udo olapali obishana. Inchake nongi guraditi nipna bongwan. Dinti mitomon orkilorog nana namira renke sulada sabunga enke sulada enki gurana isula natise usepo kinne

0: Kapten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestarts.
1: Nana doyi olani ngondengi kula ni jodo yi in a stock of faster in a box in a stock of faster
2: yes
1: na gra lodu kwa kuna size kwa jina mbisa yi kakera size
2: 20,000
1: yes
2: kabisa
1: 20,000
2: mm-hmm.
1: Kenya
2: shillings
1: ronya
2: star
1: mm-hmm.
2: 5
1: mm-hmm.
2: 7
1: mm-hmm.
2: 7 hash
1: yes
2: yani star
1: mm-hmm.
2: nipi kimyochi
1: yes.
2: nipi nabisha na gharina re
1: mm-hmm.
2: nipi hash
1: yes
2: nipi wa
1: mm-hmm.
2: ila gilor box obote ya box ili oti ya tuwaini waji
1: yes
2: na hindi mashamata ola solani
1: kabisa niya ola solani mwani
2: yes
1: kia rado inki na ara tikitam
2: kabisa
1: na ori duwe saa sita kamili
2: mhm
1: iduwe saa ngabi
2: saa sita
1: kamili
2: mhm
1: kinde ba aisho
2: yes
1: walungani obo nikijoki olele tuonge gaja
2: tikitam
1: yes donke tikira mola ini ngoni
2: kabisa
1: ugesana lwa loga igura size
2: mm-hmm.
1: amegira igura no link adawa lanye lele lungani ujo Dennis
2: mhm
1: Dennis ge ehe ge narna iruka do ini ni ke Dennis olushurua yes Dennis
2: olushurua
1: yes pongesi sana
2: yes
1: na kasi kidoka wala ini ngoni
2: mm-hmm.
1: aro mnomole kijore lenyo link igura penyake
0: Yetu Mai NFM, Enki Buran, anayana grasa tu Enki Buran Dinolution, Leseoseo, World Cup.
3: Airo mwala ni mwani mwabidugu ya diolo mwala ingi gulani na nishara silika jirume ya nishara silika tukul karibu na nufranga solitei kutata wala ni mwani mwala mwala ndolo mwala mwala mwala mwala mwala mwala jonchiri ere nga nishara silenge kele silenge yolo show faith kipiego na lagwe diatua nguetate diamond league na wuya wa wero losho alfaransa rengana semo na kororge gunle juma kile na silenge yala sishore inagweradabi yala ingwere anagela rigino ingweradaba yolo nasho mala kwe tiatua olosho ala amerikani tiatua ingwerada a 1 mile race tiatua frontain classic nasho mala gu idibada nishara eu Ena gena shole ningoni gelo faith kipiego na la rumore silenge yolo shole Australia Jessica Hall tiatua inagwerada nejido faith kipiego ni jere gada mwiro bira gena kiwanja Louis the second stadium anchire shomera kunari abwa gil record la longa lifinero rigira moguni tenebola longa lifinero rigira ongwa nesuje kuna gineja jere ngwa na ranga doro mira inga lifinero ni 3000 meters ningoni wala gena nishata ebaye ena silenge faith kipiego na shoma la boli ngwerada nyana gele hari ela kwenye la isule ngwerada na ranga doro mira inga lifinero 5000 meters ngwa na shoma la kwenye tiatua olo sholo China te Shanghai ni mwini gilena silenge yolo shala tumengesha ingwa silenge na ninyanga isulene seo zirele ungeradadi ya dwengi wanja world indoors 3000 meters champion Nadia Batokleti olo sholo italiano teke sinye silenge na ngaisula ni seo zirele ungeradadi ya dwengi wanja gre magi 2 times world indoors gold medalist Freyini Hailu ngaisula ni seo zirele ungeradadi ngadore world cross country gre magi silenge yolo show Agnes Ngetich matuo silenge na abuwa gwediaru na nagwedad kwa lini ngoni me faith kipiogo na gire nebo Agnes Ngetich la gwela lolo sholo ubwa gwediari na gwela ragagi disini nye orbanur lolo shona ola isula le olympics tenebo ola isula ni lese usire mgwena rangadoro mita hii ibc Emmanuel Wanyonyi haigela gwede ngwena rangadoro mita hii inabo 1 mile race wadida ngarana gwela wanyonyi demona kune shoma la gwela ngarolega yu bo sekundi atam obo umpointi ono mongwa nagela narishara la rumengesha ingwa la gwela lolo sho le Algeria Jamel Sedjati kela gwela dogo ya katukulte Emmanuel Wanyonyi temgwena rangadoro mita hii enkalifu nabo na ule ngwela renye na baye na gwela ya ngwerera Diamond League na ngwerera na idibara lishara ya rete ngwerera mwane ngewa jangadu na rete Oslo Diamond League ndari gini romono laba leile marubi ya giri ya lombole ngwerera ni ngondolo molo ujonchiri bango silengele olo shona ya ngaisula ni ese usere ngwerera na mwane ngewa jangadu na regre magie serengei Lilian Odira ujonchiri gile da alasi shure ngwerera te Diamond League ya dola jesho mo alabi kirishare nyanagi ngwerera irishat sidan katukul wale Lilian Odira ne ngaisula ni ese usere ngwerera mwane ngewa jangadu na rete ankara wale ga yobo sekundi ono mwongwa nompo indo mwonele wale Wadele leari na wade ngwera na gwera Tori shana diya bori katukul ni ngwera na idibati ya tuwa Erisha reuni Damo li na gwera gira raba lolo shole moroko Tengaralega yobo sekundi ono moobishana Ompo inti tikitam obishana Bayana silengine asishole Erisha ra Olupsani le Kenya Prison Service Ngwera raba ilo na shomala isuru lolo sholo Amerikani diya tuwa Profontein Classic Toruke gule juamosi Ngwera na gwera tengaralega yobo sekundi ono moile Ompo inti tomon o udune la biga Erisha ra Enyena di shumara katukul teleari Warubiga gira lomole ngwera lini ngwera lomole ujonchiri bangwe ile Olympic Solution o Kenya e jonchere gabira bwasi shore ngweta tola longa lifinyo rigiza moile e Commonwealth na buya bwa gwelo shole Scotland e Glasgow abwasi shore na ngweta ntira ngweta tola longa lifinyo ri otigita moise to Olympic sagrai magi 2028 Los Angeles Olympics Games e ningo ni wole na iro lita tena ngiro ga Nairobi o rais le Olympics Kenya rolosho Shadrack Maluki e jonchere ole tete ni e Olympic tola longa lifinyo rigiza moise e divide ru tena lishare buya bwasi shore na ngweta te Commonwealth e ningo ni bolo mon lembironga jama belo molo jonchiri balenti me Chelsea nginyangola igurana ni Giovanni Quenda ingwa entime Sporting Lisbon desena robiani na baya milioni artamare 42 million pounds nyakune nginyanga dogya ola itengena ni Xabi Alonso na bidu tagina team Chelsea shomere entime Manchester United dagwa nyo tagina entime Chelsea nginyangola igurana ni lolo shole Brazil Andre Santos desena robiani ara gresia na mpisa ina baya milioni onom 50 million pounds robiana no lolo shole Ingereza ne shomogi abu anyo tigela igurana ni beyebu ya weda singi mate beauty show kila legurani yago olegurana nliare idurage na team ya Manchester United na damu yajo idiba Anderson agetse nyelolo shole Brazil drage na team ya Manchester United sene robiana baya milioni ndo mununi oime 35 million pound oragerenga shore gili kono legurana ni logren team ya Arsenal mira na shada eyeni nyangwa grema ki Bruno Gumeraish and team Newcastle beye ebuya bwala ya teleso ko dilengi nyangare nebo wana dura olegurana mabelo molenge shese use ole ningo ni anchirege buya dagara igurane ngigurane rishada e quarter final sa dogo ya gatugol ngigurane na lawre ne benti molosho lor France rene bo enti molosho le Morocco le ningo nengi gura nana buya buya gura ntene bagi sai mire nda rada mwa gesi ajo ure enti molosho le Morocco ne nyage enti open na ingwa olosho lor gilor nero nidi na kesha ese usi nage buya buya gura nage gura nti atua enki wancha eglete stadium kigura nana ingwa nila isha geno di atu ingire shene maa yenefende na bagi nana sai le ningo ni maidibini na nufranga solite kutata ayo wakari sharaside
0: Tiatu Mayen FM, Enki Buran, Anayana Grasa, Tumki Buran, Dino Lotion, Lesseoseo, World Cup.
4: Mayen FM, Eni Ningito Yogo Ngoswani, Olo Yankalani, Narosura, Masurura, Osarai, Nabo Obo Intinabishana, Kiti Olende, Enosain, Keshwe,
5: Mayen FM.
4: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana.
6: Mayan FM, ewangan olo show.
5: Mayan FM.
0: Iti atua enkigwana oramati.
5: Ere Mayan.
0: Kiderita neki emake mba na ibirita yokiro olo show. Iboitare olashe lengiteng simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
1: Kabisa najeri mbara kuna saye shido Frank solde kutata
2: yes
1: ya kana yulu mulingi guran
2: kabisa
1: na kuna saye rui ena dama isimu la nagra yola inimu
2: mhm
1: pia kinyasi ulo mwana li gada ima kiseye ngisoma
2: yes
1: kigada ima kia jo kia rana sidi ina dola jori nkera kumbu kuleng
2: mhm
1: ila gilu wanya nkera obenda rabu teata wei
2: mhm
1: ima ilta nara kake kitu kwa suyo kira ntoi uu ala ya nkera ang senja mishomo
2: mhm
1: no yutoi loriki lengi soma
2: yes
1: tarali kujudo yi ole tifets
2: kabisa
1: Iya la dinyo yo do granto yuenya rara abari ya
2: ajo. Ajo.
1: Ara na ko bebe.
2: Mhm.
1: Mhm. Amu ko bege na ko bele ganyo mera.
2: Yes.
1: Ara do nyen ya ta do ara nyera do na ni technical courses.
2: Mhm.
1: Na ti abore ndero. Da na yebona de do ile balo.
2: Yes.
1: Basi.
2: Nilep.
1: Nilep. Aki ngase daruri aji.
2: Ti abori.
1: Ti abori. Amu na ara na garage mi ki me Migo nyo nyo, nara ya miru nye mili Amanda ada daru ridi
2: Yes
1: Nako miwa ulan zibati ya burna nje Uburano arum promotion
2: Pulipulike
1: Nya ili bunyike gajo Ara spa faisa Ile bunyike Ara head of department
2: Yes
1: Ile bunyike Kinjwa mera manager Tangara ya dadu Gata sini nyana kinyaka labo na mwana
2: Kweli
1: Tangara ya tomala ya gata sini kidogo dogo maali Yendo nyanga ana kinyo Enkirichio
2: Yes
1: Ile bilabu tada nkambuni Ile bilabu nkambuni yata manager deputy era director yata do ini ni deputy md wala ne pingine md
2: yes
1: tangara sinya ga babo nanyo mbala
2: yes
1: wa de bachelors iti yake na sia tena ambuni yake ile yo master tena ga dijo hiya ile unyo ngani amu kele wanya na ambuni do
2: yes
1: ai robera ki wale
2: kweli
1: afi na ga nyi department ati Yang malah nunggu lah nak kerana jabari aja, oleh tata, ngona poitoi
2: mhm
1: tialo enkesoma
2: yes
1: ne ra orike likijo
2: politivet
1: technical
2: courses
1: mhm esi na jene ngiro de sap don ko bisini
2: mhm
1: en kardasi
2: mhm
1: e grade
2: yes
1: mhm itingiru inangai
2: kweli
1: rai ronto ala ke yulo ara bagaje na jone labs kosa so kije
2: ene kuda crusade non kaiki
1: wangai akiji technical walin maga balanga manana ga ngota nambu ni sana sana namu kajaro na mara yulo walin
2: yes
1: risu dina rubber tiles eh don ala jiki so den derit ila jaka ni shida bireta ila jen derit wasinya
2: yes
1: ona shi tile na dere dagi bu yape to be riyo meru bu lutupa la tay la fiobri ni ngi la sini no sholo yito ni jota ne ngi wombo loyito o shi bagna enter dagi ngwa kombe na enter dagi ni ka ki sorti nyo
2: na
1: zerit ki sorti na zerit na ron lora san na ko sulo dem e gaja
2: aras na si
1: yes ko la ba ju goro fini ba dama na ri sum na ri na ji rocks sedimentary rocks
2: yes
1: Geographic. Fog 2. Lo va rocks. Less nari enyo.
2: Nari.
1: Enderit.
2: Yes.
1: Nesu da rocks. Ai gone je.
2: Kabisa.
1: Kore la rongana size. Nja na ro gray ko na mbaba yu rocks oling.
2: Mhm.
1: Do la wayo rocks na tenesu mi rocks da mi yondo monok na ro hinju nja na nya. Ini nja so. Anya so yo. Kore la rongana size.
2: Yes.
1: Be there nja na ri gina na mbu nini.
2: Kweli.
1: Kwani rona rasaje na najio whatever na survey tadua
2: yes
1: neba njana re njage saa hizi
2: mhm
1: eshere na dosia amu technical nena
2: kabisa
1: gore yele gara ngana ranya ranya bayiko
2: yes
1: na
2: uroba kuna kusisi shumata
1: yes ndibi ya homa tu na raji rwali ajo ki
2: fanye
1: hivi eh ashinyu nda sa labeling mara eletu ngani eledu kwa bele expert
2: yes
1: ni nyele ngoku sticker se labeling ori yese ino na finger
2: pin
1: bandikia
2: yes
1: na bia ho tena juduma rjar baya sikiro ya
2: ndiri
1: ndiri naji
2: na bia ho yes
1: na ho na sey yasi na radu ke jis naji bebe ke ni ndo raye mbima ke jis ni stibi stickers ni na de baiki kese ne bugi baino kilas kese ne na pimini na tetrox de na mke ke ngori oxygen
2: yes
1: ya concentration na nyo Ajo nas nan eti eti edi doli yenan.
2: Eti mer. Edoli naaji.
1: Kai na edoli.
2: Meta.
1: Na mun jodo so rajo. Me medingena.
2: Mhm.
1: Kedingena.
2: Kedingena.
1: Na terini terina na jana.
2: Yes.
1: Yes. Ma amo longa jinga longa elab na bagre ngota na terito. Mhm. Ndan terito na jipusi.
2: Mhm.
1: Ndan terito bay ne ngob lu ngabo. Kai
2: ya pasha.
1: Ndere bos bangara ji sikitoy. Bangara ji steti.
2: Mhm.
1: Bangara ju kenyori.
2: Mhm.
1: Ne bangara burpi. Kibarlay, you know? Ne atangoma na wengine.
2: Ita wengine redit.
1: Ne baasha poking.
2: Kabisa.
1: Kanga na sort. Luana ulo rasa ke geologist. Ke geologist. Kelo geologist ake. Kwa rasa na geo kora filialo.
2: Geography.
1: Na amiri na wengine.
2: Ala sawa na mtoto di physics.
1: Physics.
2: Yes. Ala.
1: Physics.
2: Yes. I did physics. Engor egimpima jaga mare ni kunari nji na ajigu elo kama na long tin ni woshe na ukuta ni kunari aja na natu na jireze
1: ndaja ara na Newton kijaba Newton ni
2: yes
1: tena shimu ni mbasu ngede nyo
2: eshimara iyo gravity kajigu
1: yes dale
2: the center of gravity
1: hakai doka ama doka ma shun kai juka nyu mesu ni dale ma ele
2: kesu lunye rega ke mere ere zulu na shuwini na dounye na ya basha kana na ilevi yes
1: poka basha ngile parao
2: dounuru
1: ehe kana da force
2: eme na dounuru
1: ehe njaba na newtons ya na shingar ya na shingar na apa ini ngincho ara ya na kiti dia itu mas kake
2: Yeti aga yela baye kidogo kidogo.
1: Je ne wona ni nari newtons something.
2: Yes.
1: Mhm.
2: Nago?
1: Yes.
2: Kera banga ni ngorre ngolong. Eki biki classi ngiri legi imali ya kardasi ne bij.
1: Yes.
2: Eni?
1: Yeah.
2: Elangya na kardasi. Ni generator na ji hit.
1: Mhm.
2: Ni doki ngorra ngena.
1: Na ba race.
2: Sandris. Kuna ingine,
1: yes.
2: Nerodogini erula, haruwe kikompe.
1: Uh-huh.
2: Kanyo bibele, pei, kujogeru na yeri gile.
1: Oh, pita, oh, biya kujogeru gile.
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Na ijiwe, yeni reflect, kera mendo na yeni reflection?
1: Yes.
2: Na, eni, kanyo na gile sababishi na meruru unji.
1: Uh-huh.
2: Eni, kwa sisi na judo, na naguri ni niruwe iyeguni.
1: Uh-huh.
2: Yes.
1: Uh-huh. Nago orale ni tenari chata na nago pegira ngoba igaja
2: el kunari
1: igira ngoba kunari amuje je na banye na te newton saba Kaenendo naru na jise center of gravity. Na yeye pia ndo na dishumara. Mwako naja.
2: Meradu
1: wa body.
2: Kabisa.
1: Yani na nabi rejo wewe dogo ntogi. We lep na agapa. Yani wewe ngolo na doni. Wewe na lep ye. Amukisho onyishbe naru ge lep na pia lakiri. Na na force of gravity na rumu.
2: Yes.
1: Na na riaba ge baali nigila shugunyo.
2: Nishuke shugunyi.
1: Yes. Ndo refle na dogo. Kaya baasha ofile dogo aja.
2: Ileva.
1: Ah mera na force na yari ndogo nyo. Mera wewe ndo mas.
2: Yes.
1: Go to mass.
2: Amore la mass. Mi lebe mi ndo bunge je.
1: Kwa hilo mass, that's why people ke soro gin benya. Ne nik rocks nge ndogi. Ngeje. Amwe tinin kuja dumenge ju.
2: Ileba. Ndo.
7: Tiatwa mayana. Mila mari ya mugishugunya pundu kwe ya hatari sharane miadong.
6: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
1: Nena World Cup.
2: Uwa? World Cup. Yes.
1: Eh, nena di ntimu nabaki na naiki graduate kiyo.
2: Na, dada rui.
1: Eduo dada? Eh,
2: haji friend, leo.
1: Pia uwa akuna sisi? Afrika?
2: Ijudu Afrika. Ha, asili gajewe, mebosibda, aimini na kiguran.
1: Haya. Haya, ndaya siye?
2: Yes.
1: Ndaya siye mwa mwara ya ajo. Na, saja la kiguran tara?
2: Kajo saa ngapi? Saa mbili.
1: Saa renke wali?
2: Yes.
1: Miku kula rara?
2: Saa mbili ama saa tano. Sijui ni saa ngapi kaya la ajo tata? Eti?
1: Yes.
2: France? Na Morocco. Saa tano.
1: Saa tano?
2: Kabisa.
1: Wow. Oi.
2: Mirole.
1: Kajo renke wali rara? Kajo kalu.
2: Saa imi ya renke wali ye.
1: Kajo kalu wali ya kena.
2: Na nini soja?
1: Mwana na mudoi?
2: K24 TV?
1: Yes.
2: K24 Plus?
1: Yes.
2: O K24 Digital.
8: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Kabisa na nadi app ni kijo Nmedia Maxwell's.
2: Kabisa.
1: Shomo Google Play Store.
2: Ashu App Store.
1: App Store. Ni download nyo.
2: Na app.
1: Na app wala nini. Pia wala nkara nyana. Bogini ge ni dolenga na saizi
2: yes
1: all done bogina le mera na najiru na ida le mumajo igra nyatu miyo
2: kana ki
1: na ape gra igaja
2: energy
1: yo sawa sawa ma kagiru armi le singoli na mumajo kiara bisa yaja 20,000 Kenya shillings
2: yes
1: nikin joyo
2: e mukrige
1: le kijo wale box manager star
2: 5 7 7 hash
1: yes ekin joyo na bisa yi kiara le gani miroti dokoya after le gani meet
2: yes
1: ibina do malunga nebo Niki njue elfu,
2: ishirini.
9: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Nyele.
1: Mayan FM.
2: Iti atua enkigwana oramati.
1: Ere Mayan.
2: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
3: Olesendero. Olesendero.
1: Kabisa na jene mbarako na segre na kuduko ya tui.
4: Yes.
1: Majoba ye keni nye.
4: Mm-hmm.
1: Ele.
4: Yes. Mm.
1: Majoba ye.
4: Keni
1: nyele.
4: Yes.
1: Ehe. Kabisa na jene mbarako na sayo. Ola inu ngoni. Ena adama igrato yede berisene ingi guwana angwa ramati.
4: Mm-hmm.
1: Tekuna sayo.
4: Kabisa.
1: Yedwa rai magiru yi isi ayin kisoma.
4: Mm-hmm.
1: Pathway na nyagra rankera aya.
4: Yes. Ano la gairiki.
1: Mm. Gairiki ala nyagra rankera aya.
4: Mm-hmm.
1: Badala na nei menkerai ni baba yenkerai ne do mena school ni ngajo de nyangai to gara kel no mera bela sama bidu ma yenkerai school na la kwa la la kam sai ku
4: yes
1: mana bidu nyangai de ja shukunya ne jengwa raja bana
4: ma yu na kus
1: na sana na kus
4: na kus
1: alo pai gajo ara e
4: en na lutas
1: after diploma
4: yes
1: despite gajo ara bi
4: ka sa certificate
1: ni duma waje ne pe jinki fi min ngajo ko no school ni yawlo am ga das nan garo nan nan rabe
4: ko
1: ga yulo ga ndawu kini na school ni yawlo etaw irsas na ishengaraj na rasa ke ko na bene na yunane ne la ko ngana pe gaja
4: oyo yes
1: e de bayu ay symbol
4: yes
1: mo wona ko school mo ko na tan ko na e yuno len c plus nen duwa bori mitun be na c plus d plus Semenas, Siplane, yes. Baga Siplas.
4: Mm-hmm.
1: Bas. Mena amu, unase ya rando ulebele mengerai Semenas.
4: Mm-hmm.
1: Ayu weka ite wana. Kayu, kayu.
4: Kayu, kayu.
1: Kanyi taase.
4: Mm-hmm.
1: Iya, nara api jongishu.
4: Yes.
1: Amu, nito minye ni giro tengene kolo wale nari yonko binyi.
4: Nina iya.
1: Shuuu. Nilu. Nito nkawo nito sungwan pilo ganyi jiyala ikaja. Kumpe. Rakina school latini.
4: Yes.
1: Na vocational training college.
4: Kweli.
1: Latini kweji.
4: Mm-hmm.
1: Kwa na kwa sinina rara mezo da gwa naslang.
4: Mm-hmm.
1: Ni yon navi dharu ayeto abirina tivet stiaji.
4: Kweli.
1: Tia mungishu.
4: Kabisa.
1: Amelishi nabona diwe nejo. Enda sobya de magadi.
4: Mm-hmm.
1: Na rara decided only.
4: Yes.
1: Mm.
4: Enda sobya.
1: Etie vocational training college.
4: Mm-hmm.
1: FTC college.
4: Mm-hmm.
1: Ni yu abe ako. Mawana gira ma gajo isugo niko mona ra ngishungu mara nyo
4: tongera
1: yes ndiru na nanaje amo jina jina subarte kimu kan neweji megana ngera abu ke gro
4: na
1: gere kumuka
4: nebo
1: Nairobi
4: yes
1: ne gwa magadi ne ti college nako ona bjo la magadi ara college ne mi gara neta
4: netai
1: ulina dianda sobi yes nara dinyo wale ite kone nati yana feros nyaka jado sendoro mara jaka jeti Forget on trading quality. Na jaranga kifiri di. Idi fiti si nari mali di wodi. Na hiki lingera abun.
4: Baga
1: Nairobi. Mugi jingi tuko kwa leti. Kaja. Kidi mnyanya kira ishoyo. Na hiki kira ishoyo. Courses. Na jira ni kira plumbing.
4: Yes.
1: Artisans. Hairdressing. Between therapy.
4: Yes.
1: Kudua.
4: Kabisa.
1: Na hiki ishoyo na courses poge. Ma yana si sahi mara jo. Tudua ralo benye shi. Kuna courses na shoko na shi kenya wa school warba bit school of hairdressing
4: yes
1: pene ba do la ben tenne bo la ben my friend ene sera bangaji gar na rawta
4: bisa
1: yes nigra yi ajo be kaje no ne we da le bodi amon nyanda mono ke ba sai nyere go invest me na be nyere mono go selle nyere ngara ke nini
4: de
1: ba bit
4: go
1: momi le soto ke ba narobi yen kumo
4: Komok.
1: Kanyi si gase ki ndoko na official. Amut na nuas ko na na yolo.
4: Official na 5000.
1: Gege mit.
4: Yes.
1: Kamara na ko na gege mit na ni nyodo nyo.
4: Ni kisujo ngomo. Yani
1: nyogo ndase ngomo kisodi.
4: Kisujo ngomo ni bigo sitima ni sento na jita dead skin.
1: Mhm.
4: Eh. Ai suji vizuri.
1: Ni jina official.
4: Ni jina official.
1: Mhm. Ama debi lo mi kisujo ngomo yola suja gaon.
4: Kera dungule kera gulila na isujegi yulu isuja open kage ile ngurwanga mwera ngulila na isujegi unapata
1: yes
4: kera ibigo sitima migiro nikishori
1: alo sitima
4: sitima la kawaida kage olodewo kina pesa kina sei isujegi ngulo na ngoma yes
1: ndwara nila ngega ja
4: ngehimit
1: mana iho manina school nila yolo na ni ni bogo.
4: Yes.
1: Yeye ntoi wote mara kaya ngiteng. Mara bolu na nyo.
4: Enasi.
1: Dizu mnye jo njeru na yeye ngolo na bo. Doa na ukuni yale fechul ukuni yake.
4: Bapara kiduka ma 15,000.
1: Aya wote nebo nukulagai. Asa duwa.
4: Losuru
1: kama. Lakawaida.
4: Amungegi 1,000
1: Nebo nukulagai. Aka duwa bila kawaida.
4: Lakawaida.
1: Nebo nukulagai au dingi ya.
4: 3,000
1: Nani ngajike ulisinja na wili na kala kidoi.
4: Yes.
1: Nebo nukulagai au rungumeshi. Mm-hmm.
4: Yes.
1: In a day,
4: you have almost 20,000.
1: Nataka lakini by the way, nunoshe bado nyo. Ah, ndio ndo lagasa ndo naji. Kidishia. Kiara
4: ndio pedikiwa. Nere manikiwa nere pedikiwa.
1: Kado sio nongeje.
4: Na pedikiwa.
1: Pedikiwa.
4: Yes.
1: Narada kayo la mwe rasagina. Mo rasa mare na na ndo steam.
4: Mhm.
1: Mhm. Rasa na. Na pesa ngo by the way.
4: Yes.
1: Massage.
4: Mm-hmm. Ame dure 1,000 ama 3,000 mm-hmm. in sita.
1: Mm-hmm.
4: Tinoji. Sita ni range ni lombaka shumara.
1: Yes. Wasa na fanyi wogi. Na akaje zina nani ni?
4: Ndoji.
1: Kuna technical?
4: Courses.
1: Na school na jeno rupabit.
4: Mm-hmm.
1: Ajeno ase nanu.
4: Yes.
1: Hair dressing and whatever.
4: Mm-hmm.
1: Tinela ase nyo?
4: Nena courses.
1: Nena courses for mwana imu. Kaya gina yu gara ingera. Eji school na rupabit. Kwa leja rupabit?
4: Bilas nyo.
1: Kwa leja rupabit? Ndio jina sima be ndio rangeti salon no onde yang kampuni
4: yes
1: omera
4: mhm
1: ni shwari tenda pila shiri ngere school mut ama ndio tenda kidu ndila shiri ngere secondary ba
4: eh sino ni kazi
1: ndio school ni ndia kashungwa na raje na tenda
4: yes
1: na da school na bangere njera
4: mhm
1: kaka idribisi na banaje ibuku na school na pita 300,000 saidi
4: kweli
1: tenjerana nabu yande
4: tendrib nabu yes
2: enkiguana oramadie o kiolong ewiki erishara negedere nege magemba naipirta yoka kirolosho Olara matani losom wore biotisho sidai toso minu nukna ormonegi ajoke sidanu seseni lenye neta faida olara matani wore ane nkwito nito sidani biotisho nena so minu nuga na ateni ngadie enchuka ni asisho desi embolui netagul masa inu nuga nena na enkampuni e Highchem Essentials nige aki olchanile Force One Plus o Force One Super warneda ki enchuka to masa inu nuga na atena ake biotisho o sesen oloiga nige aki embolui e Highchem Kemnyama emboloi na dasio ginkilo ido soma naisho siangolo ningishununuga online ningoni tate nebo ultim lenka kenya emayan ntiamasi emmanuel olekiseme tenebo pk lelion kiligi nigenda yolo duboto nitumie masa e Highchem Essentials are nebo emboloi e Highchem Nyama olchani lenchoka le Force One Ningo engineering no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no MIN okibili nenya na sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bituma yok tepo kiwejiniti more sauti more you
1: kabisa grade ya bayasa sina kamili
4: yes.
1: Mandode ndorobu
4: olomon
1: hebi shukunye na ajengi nisha nangijero yenye ni mudi
4: oramati
1: tada msia juki na nangike tikitam
4: kabisa
1: itu na ikinjoyo na kaini ikinjoyo bado ndorobu olomon
4: yes kabisa
1: saa nkapi saa sila kinjoyo olagandu yu baya optiona isit
4: yes
1: kinjoyo olagandu wapia yekutu mwagia nyagisho yu na saa nkapi
4: nisa
1: sita wako ori jeneja ngorudi si app nikijoyo ene ki 24 plus
4: kabisa
1: kwa hivyo na app nyeshi kijo hook up legit ya
4: entertainment
1: kwa hivyo na app wala iningoni ya kia wale mbapa kuna tia tuwa na app
4: yes
1: leti mwagi alishpaki noyu katuni tuwa nkera lara movies toto na kituwa African movies action movies tubu wakini shipaki no wala iningoni
2: Ndoropo Lomon Jemayan FM

0: lay ngoni rabayi sailanda ma hekaji timodi to ken lay ngoni mari mari may sholo mon tondo robum edidi waya orgafana ile county ya Kajiado Joseph lengo do waya kamati na kibunge senate na sebuno chini duwa na garamrare wenegina na county ni ayo kuna eramare na korob yani tonka ulele wale mwale bo na gana elo mwane kini na county siyana sabugon county ni gira na kainya la irob yani na gira kainya la rob yani na gira kujo ini menarikino tong county ni wale na det na teripoj na gana dauto na ke kopis na gana duwa ya nijuru na garamrare on county ni bal na kajo wale na county ya Kajiado rajul soyi nerasi shure na ke sajati enaudo orobi yeni naisha peribaga era marade ekina gare lege kunna ajru na gane ko 19 account ashone ko naye na koroga fana yule lengu era marade na account orodi longal sunire tikira mumon tene bolari longal sunire tikita mumit lo mole lo lero na ke ngira so jati na dishata kay gindu na kayta yulo ye na wore lo mona itum na ke tenguton tene baya sana bishana ndama egera siyasa hebele nya ronka kente mudu bunge holi da rogre county re kejuna telengesha holi da bunge tol tim le UDA egera nya rayina ka holla ge sen holi da bunge Benjamin Lemayo re kon laita shi na ki duata nye e bung na gan kor yum en galala tipiti tena kesha bunge e nyugra na gelo tim le siyasa amuro holla kesha ne bo holo na kale na ngare ru bunge yuti kisho e ko Samuel Sakimba Parashina
1: Ano
0: ni mlo lekol kide dewa mera balo lekol ki amira bo ngala de lo iga lekungi wala oni re mena ya nasire ko lilo mona
1: go bo yita mana hanjere ke nyuma kana gere na bo isho e siasa wala ara amerika na ya ge amera ara go re

0: gharama inibidi agu hindi maruhu gharama ninasole kwa rangu 2017 kiindi msa kaya kire jogi mwara nungani peso niki harungi yugu bila peni elo ni henga ime raba higi niki mwaro ni bogi na or kia la jendogi nikira arutua ole yon mwara bogu beria teniki indipi endogi lego kindipa mwishimua ngala kimori ye.
1: Hei bongo na kisinyo la kesha ni lilo nikali ya bunge ngala ola itipi tip na kai bali na gili uruwa rinye na wana kule kol na rep na kejo kipu na kawe ili ya marite nkejo na boh nebu itabaya na kol ningo orto kunya pokira
2: wale unaro kiri na kena asate ne nebu apaya na hivuwa umenangai miraba iki yo nilu ala apaya ne kishi anka yamu mehmosi yo kagila na anjat na panjini toyu na hivuwa magina ndo kiri kumo na umo kudoki na kirae magina na kaya magina amadi aga bole ko ero mera go suru na ke bunga na na ye ya na ne ke ya na na na mu ne ke aga iwa ke na lai honda e oro yu kunno ore ro yu kunno le kuna ga apale ke bunga de anga sa ne metal na don to hira ro di en go momen asia ni ja ke di u kunno le ko ki ko ero kunno ro ngana amuna na ro iki ye pe ga na tim na ko mera mi ara o du ye ro ngani o i wele tim abora ba ke tara mera ro mani la ngala ne mera ro le ko ne mera ro le kuna ra o di mo ba ke le UDA
1: na ligi sinta ya sebajado ki na ligi na kato memo hip na pompointi na rana apisha na maji na femi to mito tondorobu na lelo mano ingwa kaunti kapu kaunti kajado ni jada kwa gra ikino kina yu lelo mano tondorobu le saile endama kage mene baye uwele sana apisha na itu mnake tongorogi kaji timo ditariken.
3: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
4: Maya, igresheni na ritorolushulema. Etashoma lenyora samburu. Oichamus lambaringo.
5: Lambaringo.
4: Esula telekipia. Nyora kajado neti jenga yenaro
6: Maya
4: ashamu ye oisa peke yuo kini maila pate nibo
6: Maya yen FM.

0: Edebe.
1: Yes.
0: Rose Muhando.
1: Kabisa.
0: Tinabodo hii
1: Nkana Naserian. Kabisa.
0: Losungolido hii Ojo Edebe.
2: To Salaba
1: Edebe.
0: Yes. Maide basi yondo na jini kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Haya. Tekina sa ili ya nyayo. Ah, dobe ya roleng. Amwena benyo.
1: Enyayo.
0: Naji enenya.
1: Enenyayo.
0: Yes. Sawa sawa.
1: Yes.
0: Aya, twende. Moja! Bili, funga, fungua, pongezi,
1: sana,
0: Gilbert, Oseur, Amoa, shilingi, elfu, ishirini. Yes. Gilbert.
1: 20,000.
0: Yes, strong. Gilbert,
1: Oseur.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Do mshindi wetu?
0: Yes.
1: 20,000.
0: Yes.
1: Kenya shilling.
0: I'm very sure. Nibunga sai. Hashikiki.
1: Sai penye yako.
0: Mm.
1: Aya. Yeah. Ni vile sijui ndampata
0: aje. Pinda wanisha.
1: Si anabai tu kanyama.
0: Umpatie tu kasumile. Aha.
1: Uh-huh.
0: Ni shugu boga. Kasumile tu.
1: Ndio.
0: Mm.
1: Ni shugu. Bila ta kuonge.
0: Ni shugu.
1: Oi. Congratulations.
0: Pongezi sana Gilbert.
1: Yes.
0: Oseur. Yes, nyo ora na sana na sanga binaji
1: na saa 5 kabisa.
0: Before saa 7.
1: Mhm.
0: Kamili.
1: Yes.
0: Emi kimungi daga tungani?
1: 10,000.
0: 10,000.
1: Yes.
0: Yes. Tingu na jene?
1: In a box.
0: Kayongo bingura?
1: Ronya star.
0: Mhm.
1: 5.
0: Mhm.
1: 7 hash.
0: Yes.
1: Star.
0: Mm-hmm.
1: Nipiki miet?
0: Yes.
1: Nipi na bishana kadi na re?
0: Mhm.
1: Nipiki hash?
0: Yes.
1: Nifiwa?
0: Mhm.
1: Ila gulu box sobori gulu box ile odi niwe. Gulu box ile day ehindi shibi yole.
0: Yes.
1: Nidi mashamara ole solani.
0: Mhm.
1: Yes.
0: Kabisa. Kabisa.
1: Mhm.
0: Ngura na siero hiyo online ningoni.
1: Mhm.
0: Na ngura na ji in a box.
1: Kabisa.
0: Ili mweke ya role sola ni.
1: Yes.
0: Kana dola jure Gilbert. Idiba doenye yukuna aja.
1: Esola.
0: Idiba esola na ate wuna saa hii. Ena dama. Kari alikiko lekai wa shindi.
1: Mhm.
0: Alala jo etido hii. Gira ngura na itabela kiwa leng.
1: Yes.
0: Tena chuku njene kata dorobo leng.
1: Mhm.
0: Na hiriki nasaki ya joki. Elo wanga ilelo. Kwa lekai?
1: Oi shinda.
0: Yani ura leo na.
1: Mhm.
0: Ate itaketa.
1: Terobox.
0: Kabisa. Lajo ndaga na ko iruna ni juju kijana ngona ni ngori.
1: Mhm.
0: Kake?
1: Mhm.
0: Ore ngumu?
1: Ani ngora ikon.
0: Na ni ngora ke?
1: Kiwa.
0: Yes, kiwa ni ngora ke ngumu ko lai ni ngoni.
1: Mhm.
0: Kabisa iyojo egurana ndaga ke on. Dase mo na ke ndo ni onya kai gurana sa hizi.
1: Mhm.
0: Ni za utoki?
1: Yes.
0: Fule negero? Yes, keti.
1: Mhm.
0: Ipo. Keti oleng.
1: Yes.
0: Eh. Orongani ojo Mary na sau.
1: Mary na sau.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Ndio wala tawana sai.
1: Yes.
0: Anyake?
1: Mhm.
0: Arawa bai.
1: Kabisa.
0: Yes. Tawana sai yake?
1: Yes.
0: Injara omia ene.
1: 1,400.
0: Tena gira me anaji. Sai gira. Ore gira ushiki Gilbert ngai?
1: Yes.
0: Yes nyenda nyana.
3: Hii Julai, toa baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada, mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata Aerial Decoder kwa shilingi 1,399 tu na Dish Decoder kwa shilingi 2,499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza star 858 hash kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital life.
4: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebur mashabik tonke wanchani. E drapo ko sligi o akunyele sulak.
5: Off the bench and bang! Just another monster moment in a monster game.
4: Ebulosotua ilapake gulur koryo nepale paler kiyo.
6: Sato na mimi mashabiki na si wachezaji.
4: Kigurenge wancha zonka muka. Kikitenda banana bonga tenki jabe. En kiguran nati atwalta ujalang.
7: Maya.
4: En kiguran ne maya ne fema. Ibojara franga. Solitei kotata. Ukulumi jimamosi. Itarusai setenda ma omedoshu sato monobo entiba.
7: Maya yan FM.
0: Kabisa njeri mbara kwa sailani mwenye nadro hii app ni kijodo hii NK24.
1: Plus.
0: Yes. Na awala ini ngoni
1: mm-hmm.
0: na kujuna fasida yule.
1: Yes.
0: Pitu mogi to ya noto kenu nafa plus app
1: kabisa
0: ya hapo ken kai ngo bimo ke noto
1: chomo Google Play Store
0: yes
1: ashu app so chomo downloada na leo tumana like pindi nipo ken
0: yes.
1: Na data K24 plus
0: kabisa kabisa
2: Mayan FM
8: Mayan FM na bomu pointi na bishana enini kito yuku na ro county tenu
2: Mayan Mayan FM
9: Mayan FM na bomu pointi le esumizo yuku

0: Kabina jeneri mbara kono saida na doy app ni jotoy en Media Max.
1: Yes.
0: Wala na abala ni moni na abana sida jweling.
1: Kabisa.
0: Kanya na pass PMS day. Awu ni saida wala jule ka jar log da law yo te na ngono na jena app.
1: Kabisa.
0: Kona shamo rodi na jiyoroi okzari.
1: Yes.
0: Doy na ye jole le momo. Ne jona ji e gira ni ning yo.
1: Tina app.
0: Ena app.
1: Kabisa.
0: Na ji.
1: In a
0: Media Max.
1: Yes.
0: Tini nala ni mwendo ni rumaki anoto ena app.
1: Kabisa.
0: Na kile kwa nini? Shamba diki kuku Play Store.
1: Ashwa App Store.
0: Ni download.
1: Kabisa.
0: Mela ujua kada kara. Ata amu naani njia na sidano ena app online. Mimi nini? Kifanya simu no.
1: Eti.
0: Eti yeye nge ma.
1: Yata.
0: Meata. Mela uni simu kada kara.
2: Ip na boho opo inti na abisha na kiborentu lele
3: Olchoro
2: Rotian
3: Kipanga
2: Enkare ngiro
3: Naikara
2: Enkipai
3: Nkareta
2: Maralal
3: Laikipia
2: Nekita baitie enchore mwen
3: Eini ningire ngire shine na rekito tolo sulema
2: Mayen FM
3: Ip na boho opo inti na abisha na

0: kabisa na jeri mbara kuna saigira na kabu duko wala ni mwone ya unolongando ili kuhosho ngudi wa ramati
1: kabisa
0: ndasi kusuri la rungani
1: yes
0: likuwa hito hii
1: ngudi wa ramati
0: ngudi wa ramati te kuna sayi na ena dama yes. Ndo yoko la rungani lwa ndasi kusuri Mayan
2: Mayan
0: yes
2: alashalai
0: woye
2: subo ne
0: eva
2: ama inye raba pii ama kibeche nisi mihiri liye
0: itu itu min lo yok
2: para mara ya kuna ni ni ni yo so garai
0: e machine ya kena rengi ni shida na machine ya gajado
2: ewo
0: ma yela ya gajado na shida na machine ya gajado
2: ai ya gajado bra mu gadi ni ni na re ni yago mu gira yi enta ni ni ni ne ni gedo
0: ama na ga bai sundi ye ngura na ga ni dai sere na ga du abejo
2: tena saraya eje andri saraya dile ngaji ni ngaji ni ngaji ni ngaji ni ngaji ni ngaji ni ngaji ni ngaji ni ngaji ni ngaji
0: ebi
2: nyamo mani ni ngaji na ngaji ni eje ke badi
0: e me ngudu arama je dikiti
2: a e ngudu arama je
0: yes
2: a je ngudu se de guru mo le like re na ge ni go ni
0: ehe
2: nyamo
0: eh
2: ye ni ngaji ni ngaji ya na mo legu
0: ehe ye nyo
2: Ojo
0: bitu. Ojo ole shogur la kira na bode ganyolo.
2: Ina
0: na bode ganyolo ya gwa ya na gani.
2: Hehehe.
0: Mara janda ngola gi wengi ragara.
2: Anda
0: ngola gi wengi ragara ne uwe jira jene ga jene ga gi yolo
2: gwa ro bai ko ne ne ne ne
0: ne ne ne
2: Nyangu wo shinu mutara mani yamanya na reso manya nda ile zonero.
0: Ege se mara.
2: Ee.
0: Ta marosho kabisa.
2: Tosho maroni mone.
3: Toto ne robera.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligirarna.
5: Engudi oramati.
0: Ndane nyangu sine melebe lasho. Taka jado.
1: Yes.
0: Na raba ile lorungana. Na njogoshi Kumbe hili miangarno ulichokuti. Sasa yake rengo. Nene ngoi deni shwari.
1: Yes.
0: Ili chula shuntare. Nene ngoi bagaro mshahara.
1: Yes.
0: Na solo mante pele la shenta. Basi ni jenjo angara ni chukure ni basi ni
1: chukure ni chukure ni chukure
0: ni chukure ni chukure ni chukure ni
1: chukure
0: ni
1: chukure
0: ni chukure ni
1: chukure ni chukure
0: ni chukure
1: ni
0: chukure ni chukure ni chukure ni chukure ni chukure ni chukure ni chukure ni chukure ni chukure ni chukure ni
1: chukure
0: ni
1: chukure
0: ni chukure ni Very dangerous.
1: Sana.
0: Very.
1: Kabisa.
0: Amamu
1: kurai. Yes.
0: Oli lo. Very dangerous.
1: Sana.
0: Very.
1: Si.
2: Maebe ya hila Nigeria. Hello.
0: Hila.
2: Ni hivyo
0: kabisa. Kongwe kabisa.
2: Kongwe.
0: Haya. Keji hila Nigeria. Itibo met.
1: Kabisa.
3: Toto ne.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligirarna
5: Engudi oramati
0: Lari to shilo nangi buoni
1: to
0: shila ga bangi ngando sin ngogi to basari yake tiang
1: yes
0: yara ngi shini yara ndari
1: ni ling
0: mena sabisi rar nyana yule ni to nyana yule nenya nyana yule file na orokini isho ilara mu yosero Orang namu jual kacau kan jadi nengsi
1: mingguah,
0: mingguah saya dia naik, mingguah. Nenek habis. Kedua lagi kan ya? Lo dua
1: Amir.
0: Yes.
1: Fabian gilele
0: mudi. Lelo, merah nak. Ada siapa mingguah saya kesai, mingguah saya kesai. Nenek balik kan?
1: Aldo dua ya.
0: Yes.
1: Nani ningguar? Nak ikutin pokin?
0: Yes.
1: Ia dulu kena irimu cizu Afrika. Nanti member Afrika ni bagi. Yes. Nani indol? Ia umurat K24 TV.
0: Yes.
1: K24 Plus. OK24 digital.
0: Kabisa. Messi gagara iboyeka kanyosa day watch.
6: Ai boyeka doina na K24 plus.
0: Kanyina.
6: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
7: Your choice.
6: Series.
7: They're rewriting the world order.
6: Sports.
8: Okay.
6: Nemena nage kera si reality shows. Animations ongera, ejinera mbaga live channels.
0: Naseba doi, nakainye laki.
6: Ai, miure, amumiginda lagu ni airogi, atakumi.
0: Mongo, yu nijue peshe ake?
6: Ai, eme nanu doi naligi, melag ninye hata. papa. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
8: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
0: Kabisa njiri mbana rekuna saa ikirana hapo dukoya.
1: Yes.
0: Nyana di ingikuna nikijodoi ene box.
1: Kabisa.
0: Nagira doi alu dukoya.
1: Mm-hmm.
0: Na tia una saa iroi ena dama la ini ngoni.
1: Yes.
0: Wale gana ikirana doi nejo ene box la ini ngoni alu dukoya.
1: Mm-hmm.
0: Emista isi ningoro doi enchilingi.
1: Yes.
0: Muna inakigula na jinyo.
1: Ene box.
0: Naji ene box ola ini ngoni. Shomo ngurana.
1: Little Ronya star.
0: 5 7 7
1: hash.
0: Wale bada doi elanja kenji.
1: Mm-hmm.
0: Nekidu maltu kani obo.
1: Yes. Kivinto
0: shilingi kapi. Elfu
1: kumi.
0: 10,000
1: Kenya
0: shillings. So it's not legula nalaya kuna sai. Nogada de gula nalaya kuna kiwa lingi.
1: Yes.
0: Yeah. Laijo doi olunga laijo kumu kwa lingi. Olunga laijo doi keji Kimbai. Yes. Kimbai.
1: Kimbai.
0: Yeah. Peter Kimbai. Pongesi sana.
1: Yes.
0: Olunga laijo doi Daniel Kurito. Pongesi sana. Olunga laijo doi Naiwe Sopat.
1: Pongezi?
0: Yes.
1: Yes.
0: E nempo ke?
1: Mm-hmm.
0: Pongezi sana.
9: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.

0: En Olmería.
1: En Olmería.
0: No se lo monen polos. Cali sana. Ila gani ora lagongor
1: po yes, nage sana udo.
0: Yeah bana yo la dio TBT na yiki kabisa adona ngan garana ngi jana Thursday.
1: Yes.
0: A throwback Thursday.
1: Mhm.
0: Mm letin ba ko mo ko len yaba na re jona jingi story lu na ga show you ana ni show you behind the scenes.
1: Mhm.
0: Behind the tent.
1: Yes.
0: Lo do show you na story abe TBT.
1: Tuki kuja round ya pili.
0: Aki ya Mungu tuko na story moja
1: tu. Endurunye poki na mo kiara story kibao.
0: Imagine.
1: Round ya pili.
0: Ora nare tolar ndu kumok na kedi du shage lo ronga la mi amini ajinde mata
1: yes
0: lo ronga la 100% ajo
1: wewe wezi faulu
0: miti yake ni yesiana
1: miti yelo gre faulu na mai
0: tenelo ni faulu ni miti yesiana
1: yes minus wewe
0: ehe watu wata faulu minus wewe ara dor marei
1: ehe
0: nebor marei by the way nebun toy wo
1: yes
0: mani nyingi tuona bagara ulasato ulasato lenye lakini geti nkera na ya mini
1: kiana nkera na
0: yungu na ibelivo le ngajo kuleti nyo
1: elei mukumbi
0: elo kordwe na angu lakini neti kulole mea mini pi nebu ajo ara denge soma edo muni anga ikare nene lakwa suguli ni sub expensive
1: yes
0: na ye mkwa pima ume soma edo muni na hii tena rock tena kajia diti
1: yes
0: nige ae ole tipis girls na rock kuna best schools
1: yes
0: nige bono nda na rock nige ae marejo ole kejwa do high tekaji ado amuni jaduo shikoni
1: yes
0: ole donkabang duo the sukuli ni sabogi nage tambu ae wili
1: yes
0: labda ndu mtakaji ae nige ae na rock high kinyor solda sarga bisa
1: yes
0: kikgarami kate hii
1: ne
0: nige ae ngele jamai nage dumuni ae kwa rano kapinyi nige ae ole jorro secondary
1: ewe nae ila bage nido uade alduang
0: Orulira sukul na nyanya kala mona ta subu ni rasuba tseya. Oh aya na kidwana.
1: Ehe.
0: Nila bagi ya sukul.
1: Sukul na ge ya ge njarka kanu re biba ge ni surugar bashi. Ilo ruwa daga ita ya do gwal duan.
0: Na ishora ge question ti mer beretia. Ni pejera na ida sukul. Al do sheti sukul.
1: Ehe.
0: Yara ngi tega mare lo sho ni peji je ben question na nya lunch. Ni granya story ni ndo kikor ke joti na suja bali labagi ke sugul
1: kagi yo lajo nyoshi ndogi funny chief kelegi jigo njore la duo lewa
0: na kupea story story na kuja
1: ana gai na ibiru nye story
0: ana fact na kweli ke ana ore lole le miamini mtoi wo
1: yes
0: na ni nyolo duwa ako
1: yes idola kwa kitu nga neji maile vya ena
0: ketiri marita by the way etiri marita etiri marita na ure beidolo oltasa tuduwe bukunkara le sula na wadide
1: yes
0: ara nya high school era duwe mene ya mara nage ni nganyona altodoko ya nage yolo edole ntugu ajoke jo ayore le medole mera ninyo nasire le resulu ure duwe nusha yine na jingania adola nkarda sili kitambu ya nkara inabo ure lela mandi ya sulari welen Nado la jomi tambua altasar kabisa. Na misudorie.
1: Kiara irkolega la gelo ruage.
0: Ore bine bormuru ta taun marjo na jono ni jo wailno. Ne bagiti taun. Be inga japi la lo sukul. Ashunke no sukul ne bagiti roldoga roldoga le abudi. Fano tu.
1: Yes.
0: Kero shara maser wote doga ila ni nyake
1: tiya altasar. Yes,
0: ni nyake. Ni nyes shuriki.
1: Nyake.
0: Kaya min na nyoka stomeli ni.
1: Kuja toto na din
0: de no shiro ni. Omo tu lo doga. Langani atogo togo suda.
1: Mayu.
0: Lo no suda ni nchori mantasi ni nchori nyong.
1: Ingira itulia.
0: Ah, ore bi ne bol dasat. Vile digi introduce sol chora dalenya nak.
1: Yes.
0: Mshia yon dia na namba ni nyedo show liongan. Show limit, show letomun.
1: Ehe.
0: Tano ira sara langani.
1: Yes.
0: Pamfano tu. Diyo shana gitu sukul na diene. Egera karumo. Ore bi amma ifro nige sekong. Nige buaki.
1: Egera kai gaja.
0: Egera sumera negera kai yaro na wa na ba made. Kwa na ba si ai.
1: Etie no igiri sugun la diene negera ka rumo.
0: Egera sugun la diene gwe. Egera ka rumo. Ora ke be nyuni dwe lelo nyoro da sat.
1: Elo di sugul na lagwa.
0: Tiang.
1: Ehe.
0: Ore be ba. Na ga introduce yo lo hijane la di lo ri. Ne kwa kwabi.
1: Yes. Egera di
0: alo. Oshe ngoni ele.
1: Eti
0: oshe ngoni.
1: Ehe.
0: Oshe ngoni na dolda jo ka nya na ngudi awa dolda jo. Me dolie
1: ala lai dele
0: ala lai ele bi ala lai
1: ehe
0: ara na yeni ai din kishu ne ka ja Niki sifu sifu. Ehe. Ejo yausi ya nakadasini baba. Keja iko haji.
1: Ure dayi.
0: Ure dayi nakadasini.
1: Matokeo.
0: Iko haji. Ah wow. Eje ngembene ni nje ngiri 500.
1: Yes.
0: Nikijua kishuma mpira harama na manai.
1: Mungu rudia. Gali mai.
0: Mungu rudia kama na manai disira samoja mpili. Walawa. Nile buyore ni.
1: Yes.
0: Nyiralomona kolo rasati. Mimi nchele watu waling. Pegi bonu wabu. Ure belotu nedo maginol tukutu. Oitalang. Ore dinga ero world na anga yoni yakete ole loldu tetana bi
1: warampa kaninda baya
0: me ikwedi anga yoni
1: ndogyo sha wingwa ngera
0: tiongaza
1: rekati kati
0: eh omondo yaki sha
1: jeda
0: yaki kinda baya baba ngode na 200
1: mhm
0: pe yishoro gina idin gara nyo serementeni amola yes. Ngani onayo kaja
1: oho oloita
0: ole ngoni oloita
2: Eja agarumo UTV channel ino ninyor EK24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Kinto omon Bishop Gadiel Olelenini onaboy show ole sitaki lenga tu Pastors Fellowship ebongagino Omayan FM te conference ongolong yungwana erinyu notom ideru alamisi ndarigini na udo olaba liobishana omeraba ikijuma apili ndarigini tomonari olaba liobishana elari longkan sinero tikita mwile taba unane nolo yungwana elikyoroto megeta mayana singa nlengkai eriko Bishop Longanisani e Anglican Diocese Urikejiado Gadiel Elenini Bishop Abed Nego Kasomo, Tenebo Reverend Davis Olekisotu, Tenebo Lerirako Kenlengatu Pastors Fellowship. Wari ororei oriko ina conference ni mwa Mbuku e Ezekiel, Matwa Etomonobo orkereli Letomonobo. Wajo, meaku enana saa emotino na yerishweregi, nimi aguye inkiriti atuwa ninye, ekaigwa nareye torpolosie le Israel. Eteru na ina conference saisiet endama, omeraba kisatomon enteipa enkolonge alamisi Onda rigini na udo olaba liobishana Ure juma o juma mosi Nijero sawu ni enka kenya Omeraba ike saa tomon enteipa RAC Revival sana ake saa nabo enteipa Omeraba ike so mwana enke warie Wow, peitum erinyu noto Urikishi une enke tagolo Ningama enka ito altaulino
4: Eremayan Doropo Lomon ke Mayan FM.
1: Olengo ni rabaye sa naudo endama.

0: ayandiyanda
1: ala
0: mikinjonanu ilumbwa
1: midoyo ngwabyegena erir moran sidain lenka jama
2: o
1: mi etuneja ajo nasen na
2: neigo neja
1: pilaizere basi yola ajo emuto
2: emuto by the way leganto monagongo orpewe sato monari
1: mikijoto yoka shira ngara kiduenda nebo yoko dora ngitaro
2: yes
1: baka saizi ya rekampa ngara ngire sheni ena pekara naga aja
2: maishu ole eno rendeva na mayan
3: mayan FM ipnabo ompo inti na abishana ewangan olo show

0: Akabi sa o singolio anake le masi selein o singolio jo tangamu ne sipa kweli rejo iyarebo ko selegilai na ge sipa kweli I'm telling you awore doi tena dunia tena kop nigiri I am telling you ana awore erisharabo gente nilabe ko seligi olegai rungani kinaeza kuramba vibaya sana Eke yake ni bau ayola jore tena maisha na ge yake duene bau erishara na egin bol rungani omerare niki dol ana ke mayolo nini nga ke duol rungani peye yari niki wake duol niki dololo ninja ikili ku nijare lugunya ikili kwanu ajo kanyo raira sele rungani kusema ukweli hakuna meti egin bake duol rungani pesho neko wore nakop kiti kiboirare lunganak anake loiba yok lo nyori yok lo yewaki yok la asangine araminye miara ndogi ninda asol rungani yani kero shia geni nyendogi na jotofono kukusu kejage oo meyolo ninye nasita oo bla bla nigebegi niyaro ni miara kage I'm telling you wore renakop yola jo orero yoshi nage oldungani po wakin elelo ra sesidai oldungani po wakin loifaulu idolta na oldungani po wakin onoto nage yani lonoto engoli kinoto ingine idon nage mbaka nijo imekuwa ngumu ebaiki na atesiai ebaiki na atibiashara ebaiki na araro ini nyempaka ronka tonka gite yani tonka ulele mpaka ni nyara romari edolta lakini bora geye oroshie ndogi na jina bora geye meraya sire ndogi na ishiagino ndogi na sipa ndogi nimi ya raye nkibao ndungani ndogi nimi ya raye nage ndamunota mu oroshie ndungana by the way kiani kimbayi ya ndungani neme rankara ge ya raye ndamunoto rock lakini ndamunoto enyena kana iranyamalita ninye ebaiki no anake olom lenye loitanyamalita ninye na imagine iti yake ye sawa so bora we uko sawa we endelea tu endelea I'm telling you amuneji kununu enako pindikiti kera ake luana leki nyor niriliki mba pesho niriliki nyor ake duo pesho na yote ni hali ya dunia Sile ni ngoni karibu, kigira naka ili ya maritenebo, kangai roi igire ingoru, kangai igira ikili kwanu atekuna san, ente iva, atekuna san, agire ikili kwanu, injere, kangai roi igire ikili kwanu, ashi ingoru tena taipa, nero nake kigira igurane nake gurane box, ole ni ngoni teniro, *577#, Nini ngoni, gela kike wan ilo box le bahati, ategelo onage ilo lino le dola joni nye kweli uidima yuberi mpisa hii. Basi tipika, nilo ayolugwa joka inyo itaswa. Adolta Jackie N. Clinton, joito Aril Damate Nkangole Senja na mtafuta dadangu Emily na Duboi kama ananisikia, anipigie simu abai yapa 2020. Neku Emily na Dupoy kigirai anake aingoru kigira Jackie ni Clinton aingoru rejo umtafute jameni by euro rava 2020 Mayan halo
1: Silam
0: yeu
1: Subolen
0: e papi
1: Mara ne suba
0: e kaseria number 1 na ishen kaya na she
1: e bai
0: haya
1: rasuna nu
0: ho
1: Lore za marmare yo jena na nisho pole lole zo wala ijo gara na mala jo janto na kamuna la itoria ni nana.
0: Nii.
1: Kangiri na mali na noro kajo janto nyo. Janto nyo kamuni ija mba la itoria ni nana. Mero runga ni itore kajo janto nyo.
0: Nii.
1: Lene kuyo kilikui na nisho ya saa kata na teipa mjo kano zo. Alapa runga ni lenguri ya nabo alo.
0: Nii.
1: Abo shogo ile simu.
0: Mhm.
1: Nago anozo ilo aishide ide simu no ambar baye beja ama baye anozo kunya na ana bari shaza yela jemi na bana yungula kukukur zo gendizo.
0: Mhm.
1: Nyan na ajo ki no ambar baye no kunya ri shaza uto oje simu da fazo ila muna nda leki ma moshi lori miti.
0: Mhm.
1: Mata yoyo na ba ajo kaza aga ade Aishu nye nere shava.
0: Nyee.
1: Na wata mai nini mito na mbarbali ya mkini ni wajir redyo.
0: Ehe.
1: Na joki so inyo anato ungo rungu kurzo. Ungo rungu kurzo kandesho nere shava. Ehe. Nyeo kwa osho jetsimu. Jumamosi.
0: Eraba Rwanda lengo.
1: Eraba Rwanda mama alaba lisheti ndali jini. Jumamosi ba gaba na.
0: Ese bara eraba Rwanda. Uf, eraro ita isere.
1: Eraba Rwanda na number ba lebe kwenye shayi da amugre arai mbolo.
0: Kesi babi.
1: Ya woni nda na gaza arai mbolo na nda na debo. Iyo mari na debo polyando na kamu na wewe jamii na na ba na boga ngai.
0: Aya sholen Johanna.
1: Aya.
0: No mbarbali rena duwe mpolos tonywa mamai amuni ilo Johanna ole kumo rejo kiraba Johanna kiduo niti yola jo shipa kimbati sai iviyabe nkarnani giri dunia na olebe yago na kimbati sagi nero rikini shidi angarna na yakuna nuguona kira jashuku Johanna jameni siadi Johanna ninyilo abasi olani ni ngoni ninyokri raba hiyo ldeka nyoku ni longor beba ya sambili iyo lona kama kawaida jore beba ya sambili nikibuwa jingerishara enkigwena erishara orkiu ku olani ni ngoni wore kigiriri ya maritenebo kangas ayikonji manurundurubu olomon pashukunye sambili terishara nikijo eneme yolo shiroro
2: Online ni ngoni, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na enkibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ruanya star 577 hash, nende maini la isuli mpesa isi dan tere shara do roboling
3: The greatest show on turf the biggest ever seen on planet Earth
2: Gore do mashabik le football nena World Cup sabu kalanku le bokin
3: Match 1 of 104 in stadium 1 of 16
2: Ijaru ndarigini to monobo olabalele o meraba ginda ndarigini to monona udo olabali obishana Inchake nongi gurati dinip na bo one Dinti mitomon orkilorog nena namira renke sulada saboga enke sulada enki gurana isula nati sewse pokine

0: Isidi karu wala ningoni osingoli olojo lapit njapit olaji nyaranyi losingoli ningoni kake ore rondi rena kigurana rakaraka bawala deme ngoru Ezekiel tuone Ezekiel 8600 olaini ngoni rakaraka rero ngigurana box adi yaka doide nejo Frank solite kera robiyendi niweji na keta. Hello Mayan FM.
1: Hello Mayan.
0: Mayan FM ya naongea na Ezekiel.
1: Yes.
0: Ezekiel mambo namna gani bwana?
1: Mzuri sana.
0: Subu oleng Ezekiel kaji nyerodi wengolo ngino?
1: Si David tumeshinda salama gino rengolo nsida yuleng.
0: Ehe.
1: Sama yana yoga ngai.
0: Gira relax alafu unangoja game ya France na Morocco.
1: Kabisa kabisa niko locked ndani ndani.
0: Ka team dingiri sabora unari miari.
1: Kikiradu support Africa generali kage juri giwa kenishinda na team ya France.
0: Ezekiel ka eri eri
1: ari yango mna joldalale kuruk na lor kangeri.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Gula niki gula ne box teatua box silo roku ni box number 2 number 4 enable box number 6.
1: Yes.
0: 8600 imekuja kwako already Ezekiel.
1: Anurubi katukul.
0: Eh, sida ida inoleng, sida inoleng Ezekiel.
1: Katukul nimefurahi sana.
0: Eh, kana mba ama kalo box ingura na nanga na jingura ni.
1: Box ingura na box number 2 na ingura ne, ingura na katitini le.
0: Katitini le, jero box number 2.
1: Yes.
0: 8600 niko kwako.
1: Kabisa kabisa.
0: Eh, furahia kabisa Ezekiel. Majela na yara akeo orelijo kile lologera anyo kajo ingura ndena rishara.
1: Kajuki ya keme tonyo igura na mo ibadisha sana na ibadisha nilu aglara mpaka tena rumba hati ya
0: nyo na isi deka tukul Ezekiel deshi baka nina narubia nika tukul acha tuanze mechi kwa sababu adora ajio jirijungu rado hii ila igura na gengi wanja
1: pipi
0: alafu nea kia rake si swali na ingira igili guandarisha ni miado enderu wanabira na ore ololatum na mpatia 1000 na baiki half time. Yes. Tenebo siyesho enjezi either way kali giloro nga nilola isulure na genjezi enti molo show loro faranze yu ane enjezi enti molo show le Morocco sawa sawa.
1: Yes.
0: Kwa hivu na car locked alafu unangalia ningira kare shwe ngurasi ya na indi majibu na swali sawa
1: sawa vinta karada
0: show leng Ezekiel iti dalale ya kutuke Ezekiel lo 8600 raini ngondiyari ngigula nebox inakuenda kwa Ezekiel kumoki runa rubi ya nikatuku nare nikijoki Frank solite ingura na mambo ni swafi kabisa. Lona, tenebake si Hedna. Awote, nala isulalanti ya duwe kigula ne box. Star 577 hash. Erondu ya runa kiguna walaini ngoni haraka upesi. Tudumura gina simu noronya. Star 577 hash. Tia duwe kigula ne box. Kaina kikirumi la isula kumok. Mbaka ninga siyongore neweji. Ingide Ezekiel la jota yari ya kona zake. 8600 na muendea Ezekiel. Tilda la lekutukte Dallas. 8600. Imajungu tumiwa 8600. Na yule isera joso kon lori bisil by the way tina ilo. Kwa hivyo jamaa kona four manzi. Kwa hivyo ni baka deniweji ure digi ningiro eniweji na urgoti tagira itaupa agisha ajo ure naki gula negi mpeperusha proper tenebo siki agisha ajo kisho mita awo aisulu irobi yani haidi ba isuma kila inap nagira duyaka arala isula kumo kwa lengi anakidu na mara na time nalo ala isumia ntaipo wakina ushokinye ntaipo wakini simu yole ningo nikake ashere lolo gira igura na ashere lolo gira ningu entoki na jiro Frank solitate ya tu inakigula ne box star 577 hash. Mekia ramba kumo kwa lengi box number 2 number 4 or box number 6 njengire gula ni nare shole ningoni kabla ya mchezo kuanza na ilodo ya ku ole sula ni logo na rubia ni ningiro lunga na logira isulu kwa hivyo Frank akisema amesema Frank akisema amesema watu wangi wa Kiligoris mko wapi Lorgorian mtu anajulikana kama Isaiah Simango ejiro eti atua matangazo live anategea tegea eti wejine ji Lorgorian te Kiligoris Nash wasikawa Kiligoris vile vile anasema kwamba ako ndani Kevo Klein wakilena vile vile anasema kwamba niko ndani Frank Solite Lemayan Lemayan na Kiligoris vile vile pia anasema kwamba Frank Solite Mayan FM iko loud and clear watu wangu wakajiado mko namna gani tiadu rumoso rina abishana isiet immediate now do are isiet uni kishukunya laini ngondere shara ne miado mambo ni live tiadu ingide shene Mayan FM
2: Canada, Mexico, mbaka nkanas na hapa Nabu, ebu binye loshon le Canada, Mexico, mbaka nkanas na hapa asharo loshon lo al-Amerikani. Kenta beki ye.